0: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
1: Tsiba batho ba bangata haholo ka lenaneo le la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona di strategies wa sheba hore na PC shebi jo o hangata batho ba Christ ka 3 ke ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ah, e re re nke bulana etse lenaneo la thapelo. Go tloa ka 3 fela ka 4. Ke tsana di strategies. Ke tsana di strategies.

0: kgale mogena madiba batla sa metsi ka kapa makakate le majagelela pelesa setia pelo sa bakwena ganya pafitho nka bua ka bulane ka tsosa difefo
1: ke re baase ke enne ba botsa gore na motho e rwa kwa o kae ka mogopola motlhankane mosotho thapelo bulane ke mmamagegerwa ka materiletswe ke selwana se maephothamae kwena ba ka ebe ya ka mogao goluti ba redise bakonedise ba golo.

te rompeta ya le hodimo e bila ke wena motshwari wa dibuka tsa number 1 ha o jile o phethile e ka ba di jwana tsa mo 4 o di isaka ya ke nan twa

0: o tulo le di topi topi ha mo le tswana nki
1: amen
0: ngwane mari na mo di le khanya le khotso a we a di etsetse ka go le ka go go buetse bo hlo kwa mo le mongwa mo ifwa bana ba gwale ka sitena le ba sotho ka kakaretso
1: amen
0: ngwane amen ngwane amen ngwane Amen ngwanis. Hey, thapelo ya morena. Hmm? Thapelo ya morena. O re fe bohobe ba rona pa letsatsi le leng le le leng. Re tshagele dibetsa rona jolo ka ha le rona re tshagela ba re sitetsweng

0: Amen.
1: Amen. Men poka hashadile.
0: Sena ke se hlopha se ile nga sa bitswa jwalo Mbongo and the Gospel Keynotes. Wodi ma PC ya fang.

o mohale ha ona ya tshwananga le wena. Re kena ha monate ka go tshebeletswe monate tshebeletso yona e bititswe jwalo re ba ha o morena. Mo teng o ka kenanga jwalo ka pesa le me ya hao. Mina thoko e ka sitana le mantswe a thapelo wa kena wa mororisa. Wa kena o singa wa mesunga ya letsatsi wa kena wa moleboha. Hobane yena o re boleletse a re letsebe hobane Jehova ke modimo ke yena ya re entseng. Mme re ba hae re setšhaba sa hae re mohlapi o a loswanga ke yena re ba hao morena odima PCFM ya lekgotla la kgaso la hantatae ho theoha hantle avane Lesotho hotel and casino ke ka hona re tlanga ho yena re re re ba hao morena. What do you mean PCFM?

0: Entle ha ke na tsona tse ka o gahlisang ragari a le di ka hatamai re ba ha o moren
1: ba ha o moreno wanis
0: wanis
1: go bane ha o motho go bona ya iphilelang e bile ha o motho go bona ya itshellang ha ka phela ka phela la moreno mme le ha ba isha
0: ba ha o morena ba ha o morena wa ka
1: khumulo ya tiko
0: mo kana modimo a matsiritso la ganya le go tswa ba lele ba ntlo ya ha
1: ka o tsena go ene ke nnete
0: a paranga di hlomo tsohletsa modimo le tlele gone ho ema le ye gahlanonga le maqiti a diabolosi ntate moeketsi a le ha ntate molo matala

0: Morena o re thusitse ho fihlela mona. Ganya le pokodi so ho yena modimo. Ke ba ha o morena. Kwatsaneng a le le felle. Ke ba ha o morena.
1: Ke ba ha o morena.
0: Manis.
1: Ntate, patile mola ke tsene. Mpa o tla se tsaba le ka. Ke ba ha o morena.
0: Ke ba ha o morena tshwanang.
1: A maninga.
0: Morena muri mama tsiriso la khanya lo khotswa ba balele ba ntwe no nesu.
1: A maninga.
0: Tangi nesu.

0: dibetsa rona jwalo ka re tshwarelwa ba re sitetsweng mme mosele thejane a le thutamodi re ba ha morena
1: ba ha morena wa news
0: bo mangap
1: iteng sidiba sa madi a le tareng ya tefelo ba seo e leng sethare matla a tsona ke bophelo re ba ha morena wa news
0: ba ha morena bo mangap
1: Amen kholo le ka out.
0: Amen le ka out. Se fa panonga wa pholo sa le shudu le shwa le wena o ho nthuiselen. Le mamopi ra mabitsa wa le ka out. Ale hatama ye ka tlase.

0: ba o morena mo pheme ya fatshe amen sen nesu o tla hona ka letsiketsane nna ke tla fela ka lebitso la Jesu stretchera ke se seholo ha thetsane re ba ho morena
1: ka ba ho morena ntate
0: nempo
1: a ko mpa ba le morena go bane ke tshabela ho wena re ba ho morena ntate
0: ka ba ho morena mempo mafeng
1: amen ntate
0: amen in Jesus

0: Trabajo morena.
1: Manis. O sa tlang pabala le bophelong bana modimo wa sohlela ha tsela e le thata. Ba sa ga se solo ka thetsa.
0: Amen nna.

nakong eo o hlokanga thuso o tsheua le ke ba tsebanga melemo ya hao re ba hao morena ba skomma sari iritsi hantle kwading.

0: hala le la ngwanse o se wa khasa di tsatla tsa go dira le di tsetsi o mpo re mphata mo sa di kotseng go o go mo fela ka ka ha le a le sa hono mo hawa mo ga mo na Jesu Kristo ka palo le a se sa maya go hala le la go lo ka bo tlhala se se tsa go tla ba tsa ke ba ke ka bo tsala le tsala.
1: Amen. Go bedu ya bo kotulo di topi topi le tshwanang.
0: Amen ngwane.
1: Morena modimo wa matshidiso le kganya le kgotso a o etsetse ka gore le ka gore ko etse o bohlokwa mo lemong wa moifo wa bana ba kgwale e ka sitana le o basotho ka kakaretso nneso.
0: Amen ngwane.
1: Amen hle nnake. Tshebeletso ya re ba ha morena e fella hona mona letsatsing lena la labohlano ebile re phethela jwalo beke ya rona.

Kibitsa ba rubetse ntate dikubontse tshisa. Kibitsa ba nna ba ntlunya le fifi mti. Kere prompita yena haella le go tibo. Ba ne ba le ka utimo ba be ka tlase ba ne ba le ka tlase ba be ka utimo. Ba tibuana re ha fetwa mti mo fetwe le polo tsa banna le basana.

rena so hle ka o fela dikolla tlasa temana yo re fumananga bukenga ya tsenulo haolo ke mashume a mabedi temana ke le shume le metso e mehlano ba o mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukenga ya bophelo bantu dielwa sibupinga sa monlo la bohlano ke la latharo kgweding yana ya bosupa selemo ke sa ketetsepedi mashome a mabedi ka metso e tsheletseng ke nakoetsane tsa gore bosontso utile jalo erekisi bosontso kenya erekisi masimong kaditse hantle odima matsatsi ane a lekgolo mashome a robedi ka metso e mene bopaki ba go itsaletse fela matsatsi ane a lekgolo mashome a robedi ka motso o le mong a tenyane beke yona e tsofetseng ya

ditsenga bo moya o halanga wile ngwa ikwetisa bjalo ka ditemana dipesa le memina thoko e ka sitana le mantsu ya thape mo khatelo kwa bobedi a ya bitswa mabitso a bahala.

0: au fela wa rona ga e ba mashume a mahlano ka metso e mmedi moya wa hallanga wa itotisa bjalo ka ditemana tsona tsa e ba mashume a mahlano ka metso e mehlano Manghang sekochi. Metso tse mashume a mabedi ka metso e supileng a le sekoto. Bonnete re furaletse jwalo hore nyane a rona ya bone. Ho ntse mametse hantle PC FM. Ya le khotlala gasola hantle tai. Ho thewa hantle a vane Lesotho Hotel and Casino.
1: Omanat.
0: Empa ku wena yenwa mona di computer ntsa ka o hlaile hantle mme wa ka hlaile hantle di komporo ntsena tsa ka tsene haiba ha yo manghang se coaching tsibiso e teng a ka pelo mahlwa ka ka mona go re letsa tsinla ho sane a e tsa tsinla sunta mane le batwalane la ponchunga le ya kopana le batwalane la ponchunga le ya kopana mme mmatshu horenga ya le shumele metso e mmedi ha e fitile ka metso tse mashume ya mararo kujwa e re re hatele pe haiba ha yo manghang se go tsheng la bohlano la hlola moqivelo tsatsila malo febe se le fihla bontate o ke na tshintsha o se bontate o fasa mapaka wa tsiba na ga ya kae hai ka Lesotho Metso tse mashume a mararo re ka taone ya mokokotlo ho reng ya rona ya bone. A ke nka skhantani ene ke la mashudu. Empa ha ke nka honne re. Ke la magele ke la machinkoko. Yale ke batla ho betella kuriyane ena sefubeng sa ka mo. Magapo a fapaka ne le mokokotlo. Ke la bohlano letsatsing le. Empa haiba ha uo re ke jaga go riana ya ka ke itsa maele ka mogho ke itsa maelang ka te re ke ja re ke be bwalo sifubeng sa ka marapo a fapakanele mo kokotse ke hlasele thuta ke la botlhano letsatsing le a ona ngwana motle ka o fela ke ba babe a ona ngwana motle letsatsing lena etswe kgwedi fedile e bana la bohlano la mafelo a kgwedi nne ne meche le se na mpegele ya bolawa

0: ke moleko le go le lata jane a ge tsoha ga lwane matho kwa le ka shasha a ga le kwa tile ke eng wa matsi ya pelo a ge ganye fedile sephakalete kana a ge mo hauwa modimo ke kwetsa ke ile ka o kalla bjalo ka ganya bana ba matedile na moreke ya pele a ge ke sa ile balata fa mo wena le getle ya no e shebena kwa hone paetseng mo mfela motsotso ka mora ho rra ya rona ya bohlano ntumelle ke potelele mona fela a ke khutla mono e be se ke khutla ke tshege jwalo di hloho tsa ditaba tsa dipapadi ho di PC FM ya le khutla la khasola hantatai ho thewa hantle a vanile sotho hotel and casino ke a potela ke khutla ke se ke tshege jwalo di hlotsa ditaba tsa dipapadi ho di PC FM ho monate ibile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o busetse ba fela hore e ba ha bo papa ke party e ba mayena o ya loya
1: la botlano lang Hola botlano la maro.
2: Ke la botlano le la maro tsa ho ka tsitsa ka makala masa. A ke le ke se na ka le tsi le na. A le ke se ta ho se tsile. A le se ka re tsi. A ba lo ke se mo ka. A ba le se se mo ka.
1: Ke
2: tswa ka mla.
1: Ke nyi ka ntata o re le fula ya re a mphilisa.
2: Aje ke pa ke le tsala go tshiwa mase.
1: Oh.
2: O bana. A ke go tsoba na go rara tsho go tshiwa mo ya lekgwa.
1: Malone.
2: E ke go tshiwa na a ke wa tsa mo lekgwa le kwa ke mo ri ya. Fa e se ba tabe la tshepe.
1: Ke tsela ntlo go mo kwa le kgwa o tshiwa mo ri ya.
2: E o bola batho ana. Nambase ke mawala di papi ke tsa tsaka ma ka tsini tere go nonga ba fumana o tshitshi e ba la ke na le 37.5 ha di ka tau go ya tshitshi tse ke tau go ya ka tsona ke na le 46.5 hello khosh ma sa le khosh pila ya ba ka tsini
1: I was a little bit cold.
2: Ke ke ka le 37.2 day after 3 matches that 46 point
1: o le gile tsa tjua
2: ka le dikolo ke ke ke number so sane ke mawala e sa sa manje pao
1: o tswa go tla go bewe motheong wa ka tleo
2: e tla sa tha house ka ofela
1: o bewe motheong wa ka tleo
2: le tsa Muhammad ba a le motheo e ho le ho we e sa le tsho tsa ti ba le tsama sa ka le mola tong si ne se ka metsi le sa go le ta wa le tsama a re tsama ba sala le la ka o tsama he ma ba ma di ke ke lo re go ntsha ba ba tsua ka le lo le tsha ba sa sa tsa go tsama ba tsi tsa go ba ba
1: ke a ba bona
2: e tla re jenyelo a le mo tsiba ba ntshore ka tsena le ka tsena le fetse ka go se jo la mfana o jo la le bo mo bana re le tsi
3: Selemela sports updates
0: a ke ga di shebe fela hore na di ntse di etsala bwanye he ha go le bwanga di shebile tikulo ho nyena ya di papadi ya wolo papadi nya ena ya bolo ya maoto a go nge ke mathe nge ke dikele ka mona ek dithata ba nna ditaba tse tsa ranga ka mona ah dithata taba tse tsa ranga ka mona

0: ne ka le ribele le tshwana la nkgono mma mosale ntate moholo molapo hempeng ya tsetala marikgweng a masou a dithuthumela a tshe banna ba re they bleed green ba re eya they bleed green ke re ke shebe fela gore na sehlopha sena sa dinare hey se tsamaisitse sehlopha se sengata kapa se tsamaisitse dibapadi tse ngata bona bo haesale ke re ke shebe fela dibapadi tsena tse tsamaisitsweng tsena tse seng di le siko ka ha go sehlopha sa dinare Mabuti Potlwane re thabile ga sethuntsha Maqebo Temana Mabine Motsamai Tshepanga Sefadi Seleka Khobela Tieho Ntulo Matlapenge Nqala Ntsane Modise Luciano Matsoso Thabo Matshele Tsegofatso Mathibe Rorisang Malefane Gaka Velaphi Mme o ba sheba ka ofela 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 kaofela yeo sehlopha sa dinage se ba lokollotseng e re ke shebe bao ba ntšhafaleditsweng dikonteraka tsa bona ka go sehlopha seno sa dinage Lesia Mabote Pheko Mmolawa Mofokeng Lebusetsa Hammoho le Norman Norman Kumats Norman Kumats ke bona ba bane ba ntšhafaleditsweng dikonteraka athenyane ba ileng ba gutla jalo mo e sa le ba kadingwana ka teng mo e sa le ba kadingwana hona teng go gutlile phelelo Thamae Hammoho le Bafokeng Nthako sehlopha se matlafaditse ka ba hlankana ba latelang se batlile jalo Thabo Mpobane ena ke attacking defense midfielder attacking or defensive midfielder aka thaka aka tshireletsa Thabo Mpobane o tlhaga ka go sehlopha sa Peacemakers. Mthenjwa Motsamai. Right back. Kapa center back. A ka bapala ka letsonga ka lephionga le letona. Molenga o ka morao wa lebala. A ka boetse a bapala bohageng ba lebala. Molenga o ka morao. Mthenjwa Motsamai ya boetse ya matla ya imatlafatsa ka gafo lethunya kapa Mthenjwa Motsamai yena o hlaka go manonyane gafo lethunya ena o hlaka go sehlopha sa ditshilo o bapala le phionga le letshiadi a hlasela hammoho le lebohanga le bajwa ena ke center back o hlaka go sehlopha sa bua sono united ke ka mogwe sehlopha sena sa dinage se ntshitseng ya ka teng sa imatlafatsa ka teng o ka reng wena ka ditabatse Nomoro tsa mohala +266 599 56 le 212 9956. O tla hopola go setlhopha sena sa dinage haufinyane mona he maqalo a kgwedi ena e tlanga ka la bopedi mane se tlabe se bapala mohope wane wa Alliance, mme se ntse se imatlafatsa a se etsa jeng. O ka reng o tla hopola gore ka la pele kgwedinya ena e tlang ka mona ka Setsoto Stadium ba re ke malomele mtshana ke diodi di tlabe dinkane le dinare, mme ga se etsa tjena he se a imatlafatsa sehlopha sena sa dinare. O monate
1: clever
0: easy ngwanaka easy
1: ozarela
0: ntho tsa bo di stela thwa ha
1: tate ha ka la ka mo go tshwa bona ka le tse ka nna bo wa tsana ba tlo etsa anna ba o tlo wa HP wa na ho shaba ba patse tse tsa maile ka ofela ba patse go loka ofela ha wa shaba ke wa bona ke go

0: o batla o fitsa ka mo
1: aka ka tshotse ka dikhokomelwa ke go bua ba president ke tla ka mo ke tsenya ja
0: go ke ne ke tshwaka le ke gele go batla o fitsa dikhokomelo
1: ya ke wa tsana ra so fala ba
2: clever
1: a ja se o bona ke fela ka tla ton plus se re tlile la boka e kae
0: monna ke kopana le China tsa tsinyela maoba mona. China o re hehe, batho bana ba re hehe, hehe, lebala hehe. Ke re ile go le ya le matlafatsa China.
1: A ke go bona re tsalana le ditse ba ke mo ritsana ke mo tsa ke ba tlo ka tsela ke ba tlo ka tsela thata ka o fela so ke ba ba le ba nala ba tsamile ba tlo ka tsela ba rashe ba di ha ke ba thola ka tsala ga ka
0: he thola wena thola ska tsala ga
1: ke wa ba tsa ba tsa ba tsasha ba tsang ka tsawa ga ga ba tlo ba
0: empa he o ntumedisetse ditshepe magabe a ukwa salut ba go nkga solwantse fela ba re ka nna botlang kga solwantse fela ka moo ka nthong he ka moo ka gamolo moampi nene mmeshe bagae ba re ke solwantse fela aga utlwe motho yo mongwe a tla kwala mathe ka o teng kwa aga e le go ga le sa bua ka gore ke solwantse he o monate Seagi
3: a nna itlhela ya nthale
0: he bona Seagi ke bone o itirekile gampe mona ebe banna ka ntho e ntšha e ntle buang fela banna ke ge banna Seagi bana he
3: eh
0: ke bone go itirekile gore le ka phatlhwa tsa Maria ke ge banna Seagi bana ga itireka ga itireka
3: Two
0: rounds, two. I get you, young Magisa.
3: Oh, yeah, two rounds, young Shabaka Magisa. Eh, but you are, you are
0: Ma.
3: Mutia, yeah, I didn't want ya.
0: Little we are gamma. I did it to
3: China Gadi.
0: Oh, China.
3: Anasa tswa
0: ku kwantsa buya ka slonse a re slonse he he he he
3: chaeba jwa pa le ra mo no Oxford mo u pita ka mo para gwa sa re ka ne go di malaka ke re sheba sheba Aston flat kwanka sheba
0: na ke nne tu go lengwa ditapole ka mo
3: e butle
0: tapole tsa batho ba masimo e lek e lek shona go ile pa itse ga tla metsi ke ya le ele shomi ale metsi e supileng a re qeta one ya mokokotlo ho re nya rona ya wa bohlano ga di yo humanate
4: Mashishina we o re file silonzi ka di wane we o re file silonzi ma buri
0: Mashishina le file silonzi
4: a tla u kwatla ke tla bula tseno ka di wane le bula ke bula tseno wa le tsela ha kha khala di ma ntumele a mo dimo le batho ya ndere o makopse e tlile ke go laga falane ka half past
0: Now ntsa le teng makofiseng.
4: Ntsa le teng.
0: O ntsa le teng.
4: E se go pala ya mkhotelo wa ke tsere go ka yo ga ntse go pala le mona mo go tsaba mo tsaba mona.
0: Le le khosi ntsa le teng.
4: Ne ka fa ntsa le teng.
0: Oh.
4: Mm. A ke ne go ya le tlhaga itukisa.
0: O la itukisa.
4: Ke se go la ga itukisa.
0: Lona.
4: A o tsere.
0: Eh.
4: Fa le ntse le le.
0: Eh.
4: Ne ke ri ne pa le le bulana ha re ha le re tsiya se fa de pela o tla tswa ntwe e tswa
0: lona
4: kona o tla ba bona ba shela bo tsimagale ba teng ka motla wa bona Oh, thank you.
0: Amuna.

0: banna ke ba bo le khosi ke a onga we radio ho monate
1: ya lu bua mona ndi bua ka batho
0: china china
1: mona ndi
0: bu kwa cha tjuane a ga ba se ba ichafile
1: ya ja bua le batho ba se tloga mo le jwa gore ga se se ne se di ba ntse ke e ba tshili ke re ba ka ba ba na lo so go monyego bo matela ba phumotse kwa
0: e ba ga matala fatshe ba ga pa ga fini matala fatshe
1: o bo ntse ka makauti
0: e
1: o bo ntse ka makauti
0: o tshwa kwa
1: tshili maria fresh fresh fresh fresh o bo ntse jeng ka bo ka mo ka bo tshili tswa la se ka mo di ka ya gara ka makauti ka
0: fela ke ntse ke so le ba le China hore ho kila ka bua wa thwela bo usi ba mafeteng
1: ah ntse ha le di
0: e fela ke tshebega le ba
1: ntse le tempo go fetsa sekola ka mona nda ke so tsama thoma ka o tima thoma o tla sena ha ba tlile fela o tla bana ba di bua ho mo
0: hana kwa o ka
1: kwa mo tsa go mo fela na kwanda la ba nyati fara mo mana go tla la ka le di
0: bana ba di buela ho holo ba
1: bana ba di buela ho mo ha to wa tuela ka le teng nka ka nisa hape hape la hape ha to wa tuwe bona ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
0: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba ba ba ba
0: ba ba ba
1: Ke ba ntaba go ntle le go ma pone. Kwaram.
0: Chaida.
1: Sonde ga ye sama ati tana ka ntse mane. Ba ntse tana ka ntse ma tsama ma tsama ba ntse. Ba ntse tana ka ntse.
0: Kai.
1: Ga mono ke ra spitle mo ntse ba ka mo go pone mo.
0: O pela spitle mo o thetsana bo ga ntse ma tsama bo ga ntse le.
1: Ah ah, se ma tsama ba ntse ba ntse bo ga ntse.
0: Eh ke tshwa kwalo ke re ba ntse bo ga ntse kana leng.
1: Ah, ke a be sa mong ke tsama.
0: O wa be sa, o wa be sa.
1: Ke a be sa, nyala sa ke nya ngwa mfute.
0: O wa be sa.
1: Ba nna ha le tlo sa, ke go ha mpane ka o bona so.
0: Nna ke ke bone monna ke sheba ditshwantsho mona, ona la u sie mong ka mono. Ai wa nna.
1: Bo le.
0: Hidi, ai. E mo ne cha cha China.
1: O ka pano ka mong
0: ngwa nne. E wela, China u liki.
1: Ba e la tsamile, tsamile.
0: Ke ke mathe metse tsikire ba shiba ba bedi ka metse ene raro gane ke ikwaqela fela letsatsi ne ke shebile a holo ka mane ka le ribele le tshwana la nkgono mma mo salenta temo lapo hela banna kodiwa ke yana ka mane banna a thimi ka ofela ya heletso se hlopa ka ofela se ba thwali ba ka ba le shumele metse emene ka ofela ho bona banka ba delwa ka thuko kwa khale le shumela dinage kwa khale le shumela e ba nna le tlanelo e thetsa thetsa kae tsebe ha ga ba siyo ga ga papadi ya bolo ya maudu he ya bohlale motho yeno ba nna ha ya bohlale wa bona ha ntsa hlokala ka bohlale ba hai mona le mane tsa hlokala ka bohlale ba hai mona le mane ka pare mo ise ka kwa dimman he ka pare mo ise kwa dingwa ho mona
2: he
0: si ba ke le tsola masegulo
2: ahola o tsena la ntse ba tsela mo buka mo na go ntse ba o khile ka go buka ntse ba tsela ka lo ntsha matlama mo
0: o tswa walo
2: ka lo ntsha matlama ba le ba le ba o la ba go ba le ke yona go bontsha mo le mo motho a tso tsa
0: matlama a empa China ke eno ke tao go etsa dintlafatso
2: ke ne ke se ya ke tsene ga ntse ba le ba ntse ba ba le ntsha matlama ba di etsa ba ene ba u kwa o le o swa le ntse wa kwa thanga mo gao
0: o jwala ba ntlafaletsa matlama
2: ee ha ona tsantsi wa ke le le ba na ha ho ba e sinyetsa ntse ba pakatsa motho wa gaelo ntsha mahla wa mona ga ntse mahla mara bo ba tsala ma se go ba bosatsa
0: ke utlile go thuetswa lebala la matšhaba ka more e le go etsetswa batho ba masego ga ke mathe ke lebeka mare ka Lesotho Meteorological Services ka Thotamodi banna ke itlo seba fela go rena tenya ba di lepile buanga bana ba boemo ba le godimo godima PCFM ya le go tlala ga sola hantatao the hantle avane Lesotho Hotel and Casino o ntse o tsamaya le bulldozer kanda kanda steam ruder tshepie tata bulibuli
3: Selemela weather forecast.
0: Aga tshaba fela tsena tsa boemo ba le hodimo. Go hlamane le Lesotho Meteorological Services Thotamodi. Na tinga ba dilipile jwanga ba kenga sa le tshia re lena le entsenga jwalo ke modimo. Maru a fokolanga a tla lebellwa letsatsinga le ha o le jwalo ho phole ho isa ho bata empa ho bate ha ho le dibakeng a tsedinga ka maluting moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe le maharenya ho hlaha borwa bophirima le ha maemo ana a shebahala a potlaketse ho feta ka pele empa ho bata haholo ka jeno le bosiu e ka sitana le ho sane ho seng monyetla menyetla ya pu ya dipula e shebahala e ka e re siru ya re sirua hape matsatsinyaneng ho tloa letsatsinya lena a ka se fela di temperature ga ona tsona di eme jwang di temperature ga di tla ema pakeng ya tsa tse hlano e ka sitana le le shume le metso e mehlano Oxbow ke yona e tla dula ka class ka 5 degrees celsius athenyane maseru ha botse mpunga maseru ha botqwaring highlanders e ka sitana le berea ha bo di odi marwala e ka sitana le matshega e tla tsora malabjalo ka 15 degrees celsius ke ka mogobo emo ba le hodimo bo lepilweng ka tenya bakeng sa letsia re lena le entseng a jwalo ke morena Orima PCFM ya le go tlala ga sola hantatai go thewa hantle avane Lesotho hotel and casino ke a potela ka lebelo le potlakileng ke a tla
4: a pusha skoroko pusha skoroko
0: Pusha skorokoro. Haena masondo. Pusha skorokoro. Pusha skorokoro. Haena masondo. Kwintse njalo. Pusha skorokoro. Ke batla o mathage shebe fela go na na lona letswa le emejwanga bakeng sa le tshia re lena le entsenga jwalo ke morena hodima PCFM ya le khotlala ga sola hantatai ho thewa hantle avane Lesotho hotel and casino a gere gere ke a sheba rona elo tila rona skipper ha ke re ke a sheba lotila rona skipani ye ba chaba ditsima seru ba tshojwalo ba re skipani ye o tse ke ba botsa ba rena ho etsala skipani ye ach ifile e batla ho ntatola letsatsing le e batla ho ntatola e batla iketsetsa tsa yona tse ratwang a ke yona mmena kwe yena yona e sentse eng gatile ho ngata se wodi se matla sa mannete ya koma a re dinare e seka e ka hlohloga di ba e seka e ka hlohloga dipapadi fela e hlohlore le hodimo mane ke maikutlo aka ke dikotsi tshafo wa sewodise matla sa mannete ya koma ke selalane a re dinare e seka e ke se hlohloga dipapadi fela yo hlohloga le hodimo mane a ga ke maikutlo a hae Una le mantswe una le molaetsa o mongwe hlanka mona ka maqhaka ba ga di tshepe matlameng ba ga ha esale ye ye a tswa ga di tshepe matlameng ye ke a potela ba go khutletsela pe wo khamatla wilo o gamatla ye jale na hana a kopane jwalo le bomakume theletsane a kopane jwalo hi sheba wa bona ke thetso pushuri ka nkane ke makume theletsane ka nkena hi re ke tsoga masiku ka letso ho fela ke rekise ke atla wa pele nka ka shapua ke tshware masego fela ka letsoho ke phopholetse mo ile ngwana teng e le go bana ba tsebo fumana se yang ka male
5: hey don't look away I mean you yes you how's your business going not too good perhaps or it could be doing better we have a solution for you that works like magic now listen very carefully Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much, it doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
6: PCFM, your pulse, our beat.
7: Maseru, le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 Phato 2026 Maratona High School di tlhopha tsohle di a mengwa toho o tlona tifelwa ke letsatsi le tletse mmino le metiko di bili tsa letsatsi ke thopetse gang le kubu monokwane re sa si morao meti wa rona wa letsatsi Saba Motepu, ha MC, itla baba Dela. Hala, lava Sadie. Re apara live, re khabise pitiki ka mebala ya rona. Ditekete di a fumane ha PCFM le shai shai, ka 60 maluti. Itla ba 80 maluti monyako. Legend code 1 pesa, ke 49622. Ha equa cash, ele 28146. Bonne, pitiki. Sala. Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshetso ya Mojusa Transport and Toast. Hi, he have a Saturday.
0: E sebena kwa hona pa etseng a ntlametso ke yane e mashume a mabedi ka metso e supileng. Ka tadi me ha monate ho renyane a rona ya botshelela. Ke la bohlano letsatsing lena. La bohlano la hlola moqivelo tsatsi la malo 5 se le fihla bontate o kena change house bontate o fa sa mapaka wa tseba na ge ne ba kai hai ka lesotho hai ka lesotho bommele bontate he tsela ya qwadinye fedile bommele bontate he tsela ya qwading e fedile a bua le mogao tsena ke bona e ka e le ba go yana ya semphetenyane mehlenyane ya teng ha batla kena boitseko a e fedile me a ho sheba kwa di mona o tsebe ke lona location lo ka gen le haufi gore le haufi a kirele me ha le thewa kwa khanya tsukwana a le thewa kwa na bo khanya tsukwana o tla go thetsa ma ya o dile kwa ding wo batla ntlo kwa ding mo no tsela kwa ding ke pela mosebetsing kwa ding a letsatsi le tshaba pele kwa ding ha ona ntwesiko impa ngwanaka ha o ka sokomela bo abuti ba teng e ka ba ntwisitse ke ka mogho buang ka teng ga le kwa di mona ke ha ufile toropo empa umakala ha holo ka go toropo ka mona ha u fumana go tsela tse ka nga tsena tsa bokwading a e khona na ga le tloa o tlo ukwe le ditopo tsa rona o tlo ukwe le ditopo tsa rona tloa setopong a sena se di tswa mpompong ga le o lebe mane palong dimontate ke batho ba tla ukwa ntse ba re bo palong bo pompong ye go go topo tsa rona ke bo ka fariki he ka mana ka bo ka le gale a e khona go le ketse go re ke re tswelempe tloa mono pompong o lebe mono palong ha o tloa mona pompong ke ha o keta o nyolowa ka mona ka letsopeng o nyolonyolowa o feta pompong mono o feta setopo ke seno mono mo dikoloi di emang jwale ko wena yane o ile o potela kgone mane pela dipapliri mono jwale o ya o lebile keiting ya tliliniki yane ya loretomane ka nnete e fedile a e fedile o ke ba ba re yentswe ka 2024 mo o ke ba ba re yentswe maoba mona ka 2024 kore o tla hopola go ke a tse dintse ile nne tsa sewa ya ga diketa o sewa mo lemoko a khona ye wa fika mo kontrake mong a fika petcha ba nna e fedile a e fedile e fedile ya le metsi ya no wa bona ha the wa thabe mmane ya la fika a kena mono ya la pa go letsa tsela yena ha e ba dikotopo a ke le dikotopo tse etsa gone tse ka thoko o ditsela ka mona a o ke mathata fela ke mathata fela ene ke mosebetsi wa kgwedi le kgwedi go ha ono ka wa create mosebetsi e ka nyeno ka go le batwa le leng le leng ba tsha ba sebetsana le ditsela ka tsela le mogwa mofuto e ka ngone ba katolla ditsela ba nna ba fetolana ba fetolana ba fetolana ene tla ba mosebetsi wa selemo le selemo tsela tsa gone dikebedi semmona mo di le ngwana teng ana jwale jwale o tla bona fela gore a ke eno e tla bitsetswa mokontraka a tlo katolla foro ka mogana kwe telele tsela yona e se e senyeng mokontraka a katolle foro ka mogana kwe telele a go gabile ga e telele ka o tswelopelo ya yona ga a tswelelele mo tsela eno e felela ngwana teng o sa ya le sikwa mokontraka ya jwang ga e fedile e fedile e fedile ha ba wa tseba kae kae ka mane ha o no thewa maloti mono jwale e le wena yane no tla le o tla tsamaya o lebile go tla mane ka semphetenyane a e jwalo e jwalo o go hlatsitse koloi ha go fitla ka go masego e fitla e gana thetse diretse batho ba ipotsa go bona ha koloi ya haetswe kwa dimmo haetswe kwa dimmo a se ka ka ka e tswa khanya tsukwa ba batho ba modimo ye se ba handle na kwa ha hone paitseng a metso tsikiane e mashume a mabedi a metso e medi ga tadi mme a monate ho re nyane a rona ya botshelela metsentseng a di hlaella mona ke hore tona kholo Samuel Ntsukwane Matekane o fane go aloka taelo ho motiani wa boya aga basothwe ba lefilwe pele kgwedi ena e ka ya fela e seng jwalo a o tla nkelwa dikgato tse maatla tsa molao basotho e be ba lefilwe boya ba bona e sengjalo o tla nkelwa jwalo di gato tsa molao basotho ba leshwe ye basotho aba entse mosebetsi basotho ba leshwe ang hopotsa mao ba mona hana bua ge di kgwebo tsengata tsa basotho di putlamiswa ke mmuso di kgwebo tsengata tseo basotho ba neng ba le ka uiketsetsa tsona di putlamisitswe fela ke mmuso obane ba tla ba sebetsa ha ba tlata ho sebetsa mono ba tla nka dilemo tse isanga bo bohlano nkwana ba so leshwe empa ba sebeditse ba qetile tshebetso ya bona jwale nahana hore na ha eba o ne o kadimme ore o etse mosebetsi ono dilemo tse tse hlano pele o leshwa hana jwale o thontswetsa jwang mo dipakeng mo o thontswetsa jwa wa bona kgwebo e jwale ehlile putlame a go kgathetse ka nnete yena ka ofising ya hae e be sa lo ntse o fitlha dilelwanako ena kaofela tsa basotho ba ntseng ba lla a re matona mo wa tshwere ngwana teng matona a sebetse matona a sebetse shaba hantlela kwa yone paetseng emetso tse ke yane e mashome a e leshome le nang le motso o robong ke sa tsho jalo ge tadimme jalo goreng yane ya rona ya botshelela o mametse hantle selemela lenaneo le bitsitswe selemela o mametse hantle PCFM ya lekgotla la kgaso la hantatai ho theowa hantle avane lesotho hotel and casino komiti tsa netse di sitsenga ka mana ka parlamenteng a komiti ditenga tse di sanang le ditshebeletso ka mana ka parlamenteng hona le komiti e nngwe ke a e hopola ka paeteletswe pele ke mohlomphehi Makgalanyane yena e shebanang le bophelo ha e sale ya bua ka taba ke ena ka mona sepetleleng sena sa sehopotso a ebile ya se sepetlele sa sehopotso sepetleleng sena sa setereke sena sa maseu sepetlele sena sa setereke sena sa maseu sona sena se tlasa ka mo ha e sale ya bua ka dithole tse ntseng a di bokellwa mono letsatsi le letsatsi ka ga diplastiki tse ntsho dithole tsena ho sena moo di lahlelwang ngwana teng ho sena moo di tjhesetswang ngwana teng banna hana go le tsela ha di ngata a ke ipotsa fela gona thole tseno ha di tlo baka diroto ha di tlo baka ditadi thole tse jwalo na mafu ha a tlo hlaha hona mo ka ha go jarete ya sepetlele a be le tsena di bangata go le ha o tsa mampilo mona la o tsa mampilo mona ha o lahlela mahlo a hao ka mona ka sepetlele wa di bona go kitse jale ditletse bile di tshetse le ka ntle le mono mo ne ndi be uona teng jale di sentse di pakuwa le ka thoko ka mo ebe bothata ke eng tona kholo bo itse ditshebeletso di ese chabeng tona kholo a ga ditshebeletso di ese chabeng ebe bothata ke eng me wa bona go mono mo sentse di dutsi yona ding ho tla hla ditadi ho hlae uthukeng manyuwa ho hlae diboko ho hlaeng wa bona gona ho tla tla ho sebediswa chalete e ngata ha kakang ho khutlisetsa sebaka seno hape hape ho ke se khutlele boleng ba sona bo emong ba sona hape hape ka ntho tsentseng a di tlwaelwa fela di ntse di shebellwa fela go be di keteletse e bile ntse di ata bothata e be ke eng bothata e be ke eng tsela ke ena e hlwelelang ka mona ka paramenteng tsela ke ena e hlwelelang ka paramenteng e nyolowa le ho nna mona ha e loketse o kena ke itinya ya mona mo ke leng ona teng e ya nyolowa ke yane ne e hlwelela ka paramenteng e boetse yo theowa hape-hape e se kopana le lekgalo lane la ka katlong ka mane ho no ho laetilwe dilaete tseno ne di laetile tseno di qeta ho lokiswa laete tseno di laetile hana bjale tsena di timme mme ho na le e nngwe o e bonang hore e kore o ipotsa fela gore na motho eno a ya nkananga gobane wa bona go gaolwa letlekeletse mokgwa o mong wa polane gore na ke di ntsona nthotse gona mona maboneng ana a matelele yana go na le lesobanyana ke le na tlase mona le nang le dipolakanyana gobaneng lesoba leo le sa lenke la lebelela godimonyana mane le ke le le tlose fatshe mo le ke lenke lesoba leo le ke le lebelela godimonyana mane le ke le ile go bulwa godimonyana mane e le gore batho bana ba nkanga di-cable tsena batho bana ba nkang dipolaka tsena tsa motlakase bana ba kgaolang di-cable empa sepolesa se le teng ka di-honda feet go nyolosa le o theowa ba dinka ka nako efeng palo ke eno e le ke tlile ka mona ka godimo ka thabeng ka mona mme wa ipotsa ke maobane a ke feta pela yona mono ga ke tla mosebetsing mona e palo ena e le ke tlilena go e tsala jwang ga o go a sheba wa bona gore mona e ka go ntsofatwa cable mo mona e ka go ntsofatwa mme wa ipotsa gona e fatwa jwang na motho yo o ya fatang cable e o e fata o sena batho ba bonang go na le motho ya ntseng a fata moo metsotso e leshome le metso e mehlano itse ke tshwa bjalo ya re metsotso e leshome le metso e mene re tadimega monate goreng yane ya rona ke bua bjalo ka goreng ya botshelela mme ga re tlwelleng go ithatafaletsa basotho ga re tlwelleng go ithatafaletsa re tlwelleng go itshenyetsang ga re tlwelleng go itshenyetsang mme taba ena e ntlisa kae e ntlisa mona mo tlasemane tlasa EMC mane ne botong eno e kgolo eno go beuweng setshwantsho sa gore go seke gwa mona e buwe fela ka taba e thata fela ke sesotho sesotho se jalo empa he se ntse se na le pebolo kae kae e beuwe fela ka taba e thata seke wa mona mme ka tlasa teng mono gwa togouwa dintho tse pedi tse gwa togouwa ntho tse pedi tse tse ka mahenyananyana ga o togouwe ntho tse pedi tse ka mahenyananyana gwa nkuwa sekere gwa kgaolwa gwa bontsha go kgaolwa ntho tsena tse pedi tse ka mahenyana tse wa bona na taba ena e re tlisa kae e re tlisa mane mo re tlo tlagelela ge le mona diradio mona gere ka nnete eno ya taba eno wa bona re tla keteletse ebile re hobositswe jalo ka re sentse re hoboseya e le gobane e le rona ba iketsetsang taba tsa mokgwa mofuto e kang oo gobaneng o ka ntshetsa metsi mo kore gobaneng o ka ntshetsa metsi mo gobaneng o ka etsa sekotlo sa monna ke legalela mono wa bona go qeteletse ebile go togouwa ntho tsena tse togouweng ebile go nkuwa sekere go beuwa jalo se ka nagana ngwana ga sa ka botsa gorena ntate na ke ntho e togouweng mo o tlo re ke eng le ya bona na re ba setšhaba se jwang sa basotho na le ya bona gorena re fetoga re ba setšhaba se jwang sa basotho ge ntse re latlha boleng ba rona letsatsi le letsatsi letsatsi le ke re na ngwana ga a feta mono bane ke ona moo bana ba fetang ba le bangata ga uwa dikolong a mono ebile o sentse bophakanyane ntle tena re a dula-dula mono o o lengwe dipalesa ga monate mo jale ga re dutse mono le bana kapa re dutse mono jale ba ngwana o a botsa gona ntate ke ntho e togouweng mo ke tloge ke eng kore ke tloge ke eng basotho basotho ga re ke re tlwelleng o itshenyetsang ga re tlwelleng go itshenyetsang e re ga o se o tshwerwe mono utlwa motho a teng a sa lekgotla ka nnete ke kopa lenshebe ka mogau ka nnete ke na le ngwana ke na le bana ke na le mosadi a ko tloe mona le mosadi eno wa gago tloa mona le bana bana ba gago lekgotla le o sheba ka mogau a tloa mona a ko tloe mona empa e le wena motho ya ntseng a etsa je go monate ebile o ya thabisang go monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabang yena o bose o tseba fela gore e ba gabo papa ke phate e ba mma yena is a good lawyer o mametse gantle PCFM ya lekgotla la gaso la gantatae go theowa gantle avane lesotho hotel and casino a ko re nke ke nke semeremere nke ke tene semeremere saka ka baka gopola ka mane ka tiatiane go ne o na le kaekae ga o theowa ka mono ka tiatianeng ka mono one way strateng seno se le seng Hey, uno tshwe ke nthwenye golo. Ba tla buetsa batho ba tiwa, batho ba tiya tiyane, ba ke nthwenye golo. E ga ke nka se mega mega sa ka ke se gwaela ka la hafing. Jwale ke tsela ka ntle ke qama ke kwana le kwana. Ke shebe gona ke manya ntshebileng. Ha ona le motho ya ntshebileng ke ipintse pina. Ha o sena motho ya ntshebileng ke senke ke se lahlele fatshe. Hodimala kgaga.

0: I netefatsa motho wa tia tia ne. I netefatsa khosha le makale mahla. Ya nka wena.
1: Jo monnati.
0: E bile o ya thabis.
1: Ke a tsena wana.
0: He tsena wena, shetha.
1: He
0: shetha wena, shetha.
1: Ka time ka nako ka mezuzune ka netsotso.
0: Shetha wena, shetha tracker wena. Ke la mohlano tso tsebaile. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. What's my pina yena? Batsekisana khotho lona bafutsana. Pina yeno o ne a ibina ke hopola kana go nngwe. Ha qala go ibina, a qala go yetsa pina yeno. Jwale ke ditse kae kae? Ka go masego ka mona. O tlo kwa botsa botiga mo sa bosiu. O tlo botsa botiga mo sa bosiu re na pina yeno batsekisana khotho. Na buti ho nye ona ibina o etsa la bua. Ke a tswa ke a tsamaya ke leba gantle ka sia ditlefa ke re ke sebeditsetlhe banna bolelelengya ba beke ena ke santsane ke tswa ke leba gantle ka motsenga nke ke ile o ga moya ke tla boetse ke le bona gape-gape letsatsing ya la manta godima yena tshebeletso gorenya yane ya rona ke buebelo ka gorenya ya boraro go tla gorenya ena ya rona ke ya bokae gora ya botshelela go tswa ka mokgogong a subulona motoho ba re le ma college ka pa magwadi a o tlhong ka ka mana ke a nka we
1: a buile tsa
0: bye bye he ho tswa ka ma college a su ho tlhong ho tswa ka ma college a su ka ka magwadi ya bua ka mono ka goma ka mono ke tswile ke tsamaile mogana modimo wa matshidiso le kganya le kgotswa mpolokele lona a kwa le tloelele ngwe ka jangwa ke mobu tloelela ngwe ka jangwa ke mobu ke rata matshega o bana re tshela mobu matshega le fuwa le nanyewe jalo bona batho ba tla jangwa ke mobu ke tswile ke tsamaile banna ho a ekate

0: mamedi re re tla le bishop mlapo a tle a re bulele ka thapelo na dem brute
1: ha ke di medise so sengwe na go botle ke di medise ka le bitso le letle la moloki wa rona e leng Jesu Kriste ke di medise le batho bohle ke re dumelang bana ba ntate morena a le rise mo le mo o sa feleng o sengwe da ke khatile gore re eta tamenteng encha o ba Filipi gaolo ke a bone o tloa ka temana ya lesome le metso e meraro re bala tamenteng encha o ba Filipi gaolo yona ke a bone o tloa ka temana ya lesome le metso e meraro nka etsa tsohle ka Kriste ya mphammatla morena lentswe la hao ke kganya ya maoto a rona nka etsa tsohle ka Kriste ya mphammatla mantsweana ke a motho ya tsebang go ba Kriste ke yena tsela nnete le bophelo ga go ya ka yang go ntate ga e se ka ena mme ngwaneso go seng gona ka mantsweana mafelong ana a beke e ka o ka nka wa etsa sekokotlelo sa gago maemong otlhe nthong tsotlhe e be o a ema jale o ye o etse ka senna o etse ka maatla goba ga Kriste a le teng ga re tlhoke tse ngata tse ding ga Kriste a le teng re matlafetse ka go fetisisa gagolo ga tumelo ya rona e tsepame godima gae ka sebele nka etsa tsohle ka Kriste ya mphammatla motho a yang teng a ikgotaditse a ikgotaditse ka Jesu Kriste motho ya jwalo o a phunyeletsa motho ya jwalo o a theya motho ya jwalo o ya hlola nka etsa tsohle ka Kriste ya mphammatla jale ngwaneso a re ye di tobane le rona e tobane le tsona a re ye re di phalele jalo ka moo tafita a ileng a phalela go le ata ka teng go ya lebaleng la ntwa o ntse o gopola goba ga re le lefatsheng re nteng goba bophelo ba motho lefatsheng ke ntwa empa maatla le dibetsa tseo re leng go tsona tseo re nang le tsona ke Jesu Kriste ka sebele nka etsa tsotlhe ka Kriste ya mpha maatla jale lona bana beso le tobaneng mafelong ana a beke le tobaneng le o etsa mosebetsi o mogolo wa o busetsa masapo mobung e tsang tsotlhe ka Kriste mme tsotlhe di tla atlega lona ba nkang maeto tsamayang ka Kriste o ba ke ena tsela lona ba yang dinyeweng ka go fapana wa tsona Jesu Kriste ke ena monamoledi wa lona le lona botlhe ba yang meketeng ya tebogo ee ke lona letsatsi le lokileng gore jale o eme o etse ka Kriste lona ba kenang kamanong ya gore jwale dinkela tholwana ya lenye.

ke le ba motutsi mo mamedi dumela le tunela bophelo mo moketeng sa gele re le kalala bophelo le tobane le dikholotso tse hulelang tshebetso ya lona morao ha hologelo ya dingaka ha le bua mokeng wa boikarabelo ba mebuso le ditlaleho o ntseng motswela pele le tunela boletse hore dipitleletse ngata ho pharalala le naha di ntse di haellwa ke dingaka a qolla sepetlele sa Qhutheng seo a reng se tobane le bothata bona ntsha gore le bakale leng la khalo ena ke meputso e tlase ka ha dingaka tsa Lesotho di lefshwa meputso e tlase papisong le tsa dinaha tse ding e leng se etsang hore go be thata ho di boloka ka hara naha ho rarolla bothata bona le tuna le re mmuso o rerile ho eketsa kgiro ya dingaka tse ngata tsa Basotho le ho matlafatsa kwetliso ya tsona ka ho theha sekolo sa bongaka ka hara naha le tuna le boetse la re mmuso o ile wa eketsa meroputso bakeng sa basebeletsi ba bophelo ba dibakeng tse ka maloting e le ho ba kgothaletsa ho dula mesebetsing eo la ho le jwalo basebeletsi ba bophelo ba bangata ba ntse ba tloha ho ya magolong a matala moka ona o tla phethelwa ka tjeno Morubedi dithutong tsa filosofi sekolong sa seholo sa setšhaba NUL Dr. Monaheng Mahlatsi o re ha ho mmuso fela ho bona hore tlhahiso ya mesebetsi e ba teng ka hara naha empa le setšhaba se na le boikarabelo bo tshwanang Dr. Mahlatsi o boletse sena puisanong le PCFM maobane mo wa bontshitseng ha setšhaba se lokela ho kenya letsoho mesebetsing e fapaneng ya boikgollo bofumeng jwalo ka temo ha re Lesotho le boetse le na le dihlo di leng tse jwalo ka taemane le metsi tse ka sebediswang ho thehela Basotho mesebetsi ka bongata. Dr. Mahlatsi o re boikarabelo bo bong ba setšhaba ke ho bontsha nyatso se ipapisitse le tokelo e kwalang molaong wa motheo ha fela se sa kgotsofalla bosebeletsi ba mmuso. Le ha o le jwalo o itse tokelo eo setšhaba se lokela ho e sebedisa hantle ka hlompho. Ho phetetse ka ho bontsha ha boemo bo etsahalang Afrika Borwa ba holele go hamelata ba kankwa ile le hlono le ho Lesotho ka ha sewa se ka thusetsa buina hanong bo le bisang tlhaisong ya mesebetsi ka hara naha Lefapha la Berea la bongaka ba diphoofolo le gakola letsholo la kentelo kgatlhanong le lefu la serotswana e le ho le thibela Mofumatsana Masa Mogalapa go tswanga keng ya diphoofolo tiateaneng o itse letsholo lena le thakgotswe maobane mme le tla fitlha pheletsong gang go ba dingaka di anele berea kaofela le a lefapha le re ga go e sobe le ditlelego tsa lefu lena seterekeng go entela diphoofolo pele mafu a ka tlhaga go bohlokwa go thibela go qhoma ga sewa Dingaka tsa diphoofolo di re ho tla sebediswa manane a diphoofolo ho tswa ditsing tsa temo e le ho netefatsa hore beng ba diphoofolo ba tlisa mehlape ya bona kaofela tse ding tsa dihwai di ananetse letsholo lena ka hore le bohlokwa ka ga tse ding tsa tsona di iphedisa ka tlhahiso le thekiso ya dikgomo. Basotho ba bararo ba ileng ba tshwara mabapi le ho thungwa le ho bolawa ha batho ba leshomele metsemedi mekhukhung ya Jumpers Cleveland Johannesburg Afrika Borwa ba tla boela ba hlaga kgotla hape ka labone le tlang ho ya kopa beili. Bararo bona ba hlahile ka pela lekgotla la masterata la Johannesburg maopane. Ketsahalong ena ya kgwedi e fetileng ba belaelwa ba ka bang leshome ba ile ba fihla ka tekesi ba kena kukung ewa ka mahlakore a mabedi pele ba fafatsa dibaka tse fapaneng ka lethala la dikulo banto ba leha baahi ba Jumpers ba re sepolesa sa Cleveland ha se etse ho lekana ho thibela ditlolo tsa molao mme ba kopa mmuso ho ba dumella ho hanta le ho teka dilo tsa bona ka ditlolo tsa molao tse saeng moriting Re ntse re le ditabeng tsa Afrika Borwa. Moporesidente Cyril Ramaphosa o re boipelaetso ba ka labobedi bo kgatlhanong le melata e naheng eo bo entswe ka kgotso. O bile a re maAforika Borwa a sebedisitse tokelo ya ona ya ho ipelaetsa ka boikarabelo. Sena o se buile mokeng wa Google Cloud Johannesburg mo a itseng ba ipelaetse ba bontshitse hore setšhaba se ntse se ka teka dilo tsa sona se bile se ikotlo.
obamela molao le maemong a o ka ona se kopanga dikgato tsa hang hang ho sale jwalo le totola boipelaetso bogahlanong le melata botswela pele ho pharalla le naha eo mme dibakeng tse ding melata e tswela pele ho robala ka ntle ho dikampo haholo Durban. Ditabeng tse ding ho fihlela ha jwale ke bonyane batho ba leshome le metso ya tsheletseng ba tshwerweng Niger ho tloha e phatlaladitse dikotlo tse boima bakeng sa batho ba dikamanong tsa bong bo tshwanang ho ya ka mehlodi ya makgotleng ba tshwerweng ba kengeletsa bahlanka ba mmuso mapolesa le baahi ba bang mme ba tla ahlolwa tlasa molao o motjha wa Niger o entseng hore e be tlolo ya molao ho kena dikamanong le batho ba bong bo tshwanang ho ya ka molao ona batho ba dikamanong tsa bong bo tshwanang ba se ba ka ahlolelwa dilemo tse hlano ho isa tse leshome tjhankaneng kapa ho itefella tjhelete e dipakeng tsa dikete tsa makgolo a mabedi a metso e robong le ho feta tlelao ke hore mmuso o tlilo kena letsholong la naha ho ya dibakeng tseo o belaelang batho ba dikamanong tsa mofuta ona ba dulang teng ho aga diahelo tsa sesole le matlong a bodulo dikolong tsa thuto e phahameng molao ona ho boetse wa hlola mekgatlo e lwanelang ditokelo tsa mofuta ona e ka fumanwang e sebetsa ka hara naha eo re phethela ka tsa boemo ba lehodimo le hlakile boholo ba dibaka Hwa bata haholo hoseng hona le serame seletse ka matla moya o foka o le bobebe ho hlaha borwa bophirima mohodi o ka bonwa dipuleng tse ding ho ka lebellwa hore le hlake ka marumo na le mane ho phole ho isa ho bata empa ho bata haholo dibakeng tse ding ka moluteng ha le ntse le phahama moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa o e ba mahareng ho hlaha borwa bophirima moamedi ditaba di fella mo na mamela tsa senyesemane metsotsweng e leshome le metso e mehlano ka morago ra ya bosupa.

0: mamedi metsotso ha jwale e mashome a mabedi pele re fihla goreng ya bo supa. Ke le bohatebelelo jaane ka ditaba tsena tse wa qetang re balla tsona. Mamedi tsena tse qalang letsatsi sa metsotso e mashome a mararo ka mora hora ya bo tshelela. Ha re ke re rekise he mamedi re dikela thekisong mona. Makgaleng Rosip, Krimi le Makgaleng Rosip, Lazarin. Dikolo tsena mamedi di tswakilwe ka morobei. Morobei ona o na le makgabane a mangata bakeng sa letlalo la hao. O na le di-vitamin A, C and E le di-mineral e leng dimatlafatse di hahamele le di thibela mafu tseo tse ding tsa tsona di sa fumaneheng dijong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi. Di thusa letlalo re le seke la tsofala ka pele, la swebana, le dule le ntšhafetse le le boreledi. Morobei ona o na le o le ka bona e thusang letlalo re le dule le le mongobo. Di tswakilwe ka lekgala lena ka bolona le hlwekisa letlalo. Krimi ena Makgaleng Rosip se ntse tswakilwe ka Tlazarin. Ka lebaka lena mamedi Makgaleng Rosip le Makgaleng Tlazarin di a ngobela letlalong la hao le be bonolo le be boreledi. Di thusa ho ntjafatsa letlalo le hlake le be le redi, di fokotsa menyama stretch marks, di thusa bakeng sa makgopo pimples, di fokotsa matheba le metwa, di fokotsa le ona ho thibela ditlhabela le ditlhetlhekwa, di thusa ho thibela le ona ho fedisa ditorong, di thusa bakeng sa mafu a letlalo eczema, ditlapedi, ditshubaba, mosolo, jwalo jwalo. Hape di na le makgabane a mangata bakeng sa bophelo ba hao. Krimi tsena tsa makgaleng mamedi di monko o monate o kgathollang, di fa motho boitshepo le morolo wa phamise hloka boitshepo. Ha le ka re o batho di puthe o meketeng tseleng le hotlhe mo a tsamayang hona teng. Ga le malenyatso o be le boitshepo ka Makgaleng Rosip, boloka tšhelete, sebedisa ditlhahiswa tsena tsa makgaleng tsona di keke tsa ho phoqa. Di na le boleng bo hodimo ka theko e tlase e kgonehang. Di a fumaneha momamedi hohle ka hare ho naha. Hopola, ha e se makgaleng, ha se yona.
1: Maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela, ha se a sealemoya sa People's Choice Radio, PCFM, empa ke a motho kapa company e rekileng lenaneo.
2: PCFM, your pulse, our beat.
3: Basotho ba kgabane ba itse, baetapele bane ba re ba boletseng, re buseletse naha ya rona le manong yohle a yona. Ba tswela pele hore bopang parlamente ya rona hore e tlose e mong le e mong. Go se ya ka pholohane gore ba ikarabelle diketsong tsohle tsa bona. Re fe mosebetsi bo hlwahlwa bo re kgotsofatsang moo re phelang teng ka hare ho naha ena. Re bopele moruo o matlafetseng o re fa bophelo bo monate. Bontate le bobe ha re ye mosebetsing.
4: Ha fela re sa fetolele ditlwaelo tsa rona tse soto. Re tla dula re hamela le tanti. Ka hona tlhopho botjha e tlameha ho qala dipelong tsa rona ka bomong re le batho. Kaofela ha re kope Morena Modimo a re thuse, a kenye dipelong tsa rona moya wa lerato la naha, lerato la setjhaba sa Basotho le moya wa kutlwelano.
5: Empa jwale ntate immediately ka mora hore ho thewe puso ka nnete re bone ho sena phapang e kgolo a kalokalo phokotso ke nnete ba e bare ba fokotse matona mararo a ntate re tla hopola hore pusong ya 4x4 o ra ba le ntho mona e ile ya makatsa a Sotho ya kakaretso ya ntho e bitswang bo motlatsi ka motlatsi wa letona ena ya cabinet size ntate itse tumellano ena ya coalition temana ya bohlano ya yona ehlile e a topa hore lekgotla la matona le bonahala le le leru haholo mme le lokela hore le fokotswe haholo e le hore tseo tse jangang lekgotla lelo matona ke di lebiswa hore di lo tshehetsa Basotho bana ba hlokang Basotho bana ba phela nakong tse thata Basotho bana ba o fumana hore ha ba hona tshehetso tabeng tsa temo ha hona tshehetso tabeng tsa maphelo a letsatsi letsatsi ka malapeng haholo nakong ena eo leqeme la mesebetsi le lekanakana jele ebile go ya haholoholo ke taba tsena tsa COVID leng kaofela ke tla ke supia ntate go tla la eso la DPL mona ha le bua ka taba ya the cabinet size e tlile le e tsitsitse haholo kapa le hlakile haholo ha o ka sheba temana le 12 ya molao wa motheo wa DPL taba ena ya cabinet size bona re kentse ka go molao wa motheo kapa re entse constitutionalize e le hore e tla be boitlamo bo rereng re itlama ka bona gore re tla bophetha mme bana le 12 ya molao wa motheo wa DPL ntate e re go sebetsa ka thata go fitlhela boimolola dikgaba tsa Basotho ka go fokotsa lenane la matona le batlatsi botlhoa bongata bona bo isang bashome a mane isa go bonyane 16 go kenyetswa tona go le motlatsi wa hae ke tebana e tlhang ka morago ka go molao wa motheo wa DPL le go taba ena cabinet size yeo ABC le DC e ne bua ka yona e fitlha ya leqi hantle ka go molao wa rona wa motheo wa DPL.

Mamedi jwale re hatela pele ka ditaba tsa rona. Re ntse re le ditabeng tsena tsa matjhabeng he, mamedi ha re tswela pele ka ditaba tsa rona. Ba pholosi ba magolo sebakeng sane sa Venezuela ba ile ba thaba le hona ho akana he, mamedi ka mora ho hula monna ya dilemo di ka ba 43 ya neng a phela tlasa mekato eo e leng matsatsi a 8 ka mora tshisinyeho ya lefatshe e bileng teng he, mamedi. E ntseng hore ho qetelle ho nyametse batho ba bangata sebakeng sena. Palo ya bafu ba semmuso tlhaloso ke ya hore he, mamedi, se nyolohetse ho batho ba ka bang 2,600, mme ke palo e kgolo haholo ya batho ba ntseng ba le siyo, e leng se bolelang hore he, mamedi, pholoso ya molebedi enwa wa tshireletso Hanan Gill ka mora nako e telele tlasa mekato e weleng e ile amohelwa e le ntho e mohlolo. Gili wile a ntshwa ka lempara ka mora tshebetso e matla ya ho montsha mohaung o weleng ha mamedi e leng ona mokato ona wa mekato e supileng. Mokato ona he mamedi moo a neng a fumanwa hona teng o fumanwe tlasa marako kapa tlasa malwanlwahla ona ano a moaho ono o ke seng ke o boletse he mamedi. Sebaka sena tlhaloso ke ya hore se le bopong, mme sebatla se sentswe haholo ke koduwa yona ena ya la 24 Phupjane e ileng ya etsahala. Mohatsa wa hae e le mosadi wa hae e leng Gusbi Bimar o ile a bolela taba ena ya ho pholoswa hwa monna wa hae mamedi e le taba eo ho ka hwa thweng ke mohlolo haholo. E nngwe ya dikoduwa tse mpe ka ho fetisisa he mamedi tse etsahetseng sebakeng sona sena sa Latin America ile ya senya mehaho e mengata ya bodulo ya pata ba bangata hona dithakong tsona tseo moo matjhabatjhaba a ileng a qalella jwale hore a bope lefapha leo ka lona ka dinaha tse ka bang tse supileng fela he mamedi tse akgang Venezuela, Chile le US, Portugal, Costa Rica, mmoho le Mexico, he mamedi jwale di kalelle hore di tsomane le batho ho tlasa malwanlwahla. Mme he re bua le wena tjena monna enwa ya dilemo di 40 a ile a potlakisetswa hore a thuswe ka metsi le ho thuswa hore jwale a tle atlehe hore a heme ha bobebe. Mme he mamedi ke tse ding tsa ditaba jwale tseo re boneng ha di ntse di etsahala mafatsheng mona. Ho feta mona mamedi ha re feta tseno hape taba e nngwe hape eo re e boneng e hlahella hape ke ena ya phatlalatso ya SARS naheng ena ya Afrika Borwa. Re a tseba hore mamedi ke lefapha lena le sebetsanang le taba tsa lekgetho naheng ena ya Afrika Borwa hore ho latela phatlalatso ya bona he mamedi ke ya hore batho ba kenang ka hare ho naha ena ya Afrika Borwa he mamedi ba tlameha hore ba phatlalatswe ho be le phatlalatso e etswang he mamedi haholoholo ena ya digital kapa electronic nakong ena ya eo he mamedi ho bileng ho ntsona le ditaba tsena tsa ho ntsha melata naheng ena ya Afrika Borwa. O tla hopola hore mamedi matsatsi a fetileng ho ile wa ba le phatlalatso eo thweng dikoloi di lokela hore di ngodiswe naheng ena ya Afrika Borwa pele di ka tsa kena. Mme tlhaloso ke ya hore ditaba tsena jwale di se di tla qalella ho jwale di phethahatswe he mamedi tsa hore jwale motho a ngodiswe matsatsi a 24. Dihora tse 24 mamedi ke tsona tseo a lokelang hore a ngodise pele a ka a kena. Mme mona ho bua ka ba tsamayang ka sefofane, ba tsamayang ditseleng, ba tsamayang mohlomong ka dikepe mawatleng mmoho le diterene. Mme se lokelang hore se be teng he mamedi ha o phatlalatsa ke bukana ya hao ya ho eta, morero wa hao wa maeto, thepa efe kapa efe, tjhelete kapa dintho tsa tjhelete he mamedi tse lokelang hore di phatlalatswe. Mme thepa ya hao he mamedi ya botho ke yona e o hlaloswang hore yona e keke ya phatlalatswa, empa thepa e fetang moedi wa duty free e leng thepa ya kgwebo le tjhelete e fetang moeding wa tsona di lokela hore di tlalewe. Ke tse ding tsa ditaba tseo jwale he mamedi ho buang ka tsona. Mamedi re re ke re phethele ka tse ding tse ileng tsa bua ke Vigile Mbalula he mamedi moo a neng a bua
ka taba tsena tse amanang le melatanaheng yona ena ya Afrika Borwa. Hara ditaba tse ding tseo Mohammed a di hlalositseng ditabeng tsa hae ha a ne a etsa phatlalatso leboteng la hae la marangrang Mohammed, ho na le taba e entseng hore jwale batho ba qalelle hore ba hlahise maikutlo ka ho fapakana hwa bona hodima taba ena ya ho ntshwa hwa melata e teng sebakeng sa Afrika Borwa, mme jwale ba dula mo ka thoko ho molao. Seo a se hlalositseng he Mohammed ke hore naha ya Afrika Borwa e leleka ka molao makgolokgolo a batho ba dikete ba bonahalang ba dula sebakeng sena sa Afrika Borwa ka thoko ho molao. Ke feela dipakeng tsa Pherekgong selemong sa 2012 ho isa ho tshitwe ka selemo sa 2016. Sena se bolela hore Mohammed ke 2012 ho isa ho 2016. Batho ba ka bang 370,000 ba ile ba lelekwa, mme boholo ba bona ba ne ba bonahala ba hlaha dinaheng tsena tse latelang: Mozambique, Zimbabwe le ka hare ho naha ya Lesotho kwano. Mme Mohammed tlhalosa ke hore ditaba tsena di ile tsa boela tsa bonahala hape di eketseha ho tloha ka selemo sa 2023 ho isa ho 2024, moo jwale Mohammed ho neng ho balwa palo ya eo ba nyolohileng mohlomong ka batho ba ka bang 39,000. Selemong sa 2024 ya ba ho isa selemong sa 2025 ya eleng 2025, palo eo ke 51,000 e leng 51,000 a dikete. Mme sena se bolela hore di ntse di nyoloha dipalo tsena. Mme ha jwale ho bua ka keketseho ya 57,000 a dikete ho isa selemong sena sa 2025-2026. Mme Mohammed sena se bolela hore ke 100,000 he Mohammed tse bonahalang jwale di kena naheng ena ya Afrika Borwa. Na Mohammed, taba ya ho lelekwa hwa melata naheng tsena ya naheng ena ya Afrika Borwa, mohlomong ho ba kgutlele dinaheng tsa habo bona. Re shebile tsona ditaba tsena tse qetwang hore di tekwa ke fikileng balula he Mohammed. Na ba ntse ba sa tlo kgutlela ho ya ba ho fata metshuntshunyane naheng ya Afrika Borwa. Ka mora lerole lele ho buang ka lona, na ditaba tse ding tse di sa tlo tswela pele hore di phethahale, ho ne ho bonahale diketekete tsa batho ba phelang naheng ye ya Afrika Borwa. Jwale ba bang ba bona mohlomong ebile ba le sebakeng sena ka thoko ho molao. Na taba ye Mohammed e ntse sa tlo etsahala. Ke supe fela taba ya hore he Mohammed re ntse re batla karabo ya mmuso wa Lesotho he Mohammed ya hore na jwale se tlatla se etsahala ke sefe mabapi le batho bao e bang ba tlile ka kwano ka hare ho naha ya Lesotho. Ba bang ba bona ba kgutlile ka lebaka la yona boipelaetso bona bo etsahalang ya Afrika Borwa, ba tlo fumana dibukana tsa bona tsa ho eta. Jwalo ka ha o hlalositse he Mohammed ditaba tseo ntse o hlalosa hore ba tla fumana dibukana tsa ho eta ka pelenyana. Fela na se se bolela hore ha ba fumane dibukana tsa ho eta ka pelenyana ho kalo, taba eo e tla etsa hore ba dule ka tsela e nepahetseng naheng ya Afrika Borwa, kapa ba ntse ba tla thulana le qholotso ya hore le ba tlileng ka mosebetsi jwale ha ona mangolo a tlileng a ba dumellang ka molao hore ba tle ba fumane bodulo bo phuthulohileng naheng ye ya Afrika Borwa. Le ha o le jwalo he Mohammed, ka lebaka la moka o ntseng o tswela pele o bonahetseng he Mohammed o qadile letsatsing la boraro, mme ke letsatsi la boraro la bohlano lena he Mohammed, moka ona o ntse o tswela pele mane.

mwa medi e bona hetseng ho latela ditlaleho tse tlhaloso tsa hore ho bona hala boholo ba bana ba se kwetlisong ba se dikolong ba se mesebetsing ha o tseba hale mo ba leng hona teng ha ba se mesebetsing tsena ke dipalopalo tseo he mwa medi o ile ngwa di utlwa ha Dr. Tshiritswe Matlanyane a di bua mokeng ona ona wa boetapele le boikarabelo o ntseng o tswela pele mona Mantabiseng. Bawe bambantse ba le dikolong ba thuswa ho ya dikolong ke ba sebetsana naheng ya Afrika Borwa jwale ba se ba tlile hae ho tlo etsahala jwang ka bona ha ba felletswe ke mosebetsi na palo eo e hlaloswang ya ba seng mosebetsing ba seng dikwetlisong ba seng dikolong ha e tlo boela e eketseha ka gore jwale batswadi ba sitwe ho lefella bana. Maobane ha ra di buitse buileng ha mamedi di pileditse ho letona la thuto le kwetliso hore go bonahala go na le tlhokahalo ya hore jwale ba yang dikolong tsena tse phahameng ba bonahale ba thuswa hore ba tle ba fihle di-university. Ka hore he mamedi thuto yane ya mathomo ile ya nolofatswa ka hore e se ke ya ba thuto e lefellwang fela jwale boholo ba batho ba sitwa gore ba ntshetse dithuto tsa bona pele le ha ba ntse ba na le bokgoni ba gore ba ka ntshetsa dithuto tsa bona pele ka lebaka la gobane jwale he momamedi ditefiso tsa sekolo e le tsona tse bonagalang ditjeo tsa teng di batla di le godimo gagolo mme sena se etsa gore jwale he momamedi bona batho ba ntseng ba batlwa karolo e nngwe ya bona e ho thweng ga ba kwetlisong ga ba mosebetsing ga o tsebagale mo ba leng gona teng e boele hape he momamedi e tle e eketsege ditaba tsena he momamedi re tlatlhe re tlotla re kena go tsona ka botebo ka lokela gore re rekise he momamedi mona e tla re ka mora thekiso re tla boela re tlotla re tswela pele ka ditaba tsena re kena ka mona ka gaboletshego momamedi e reketse le monang.

0: maikutlo a bona mo re reng se di customer experience survey re re fana ka maikutlo a hao gore na di hlaiswa le bosebeletsi ba rona na dintse di utshwere jwang ebe he batle ba fana ka maikutlo a bona ba gae tshebeletso e itseng e ka re le ka lokisa mona kapo le ka eketsa ditshebeletso tsa rona bosebeletsing ba rona le ntse le re tshwere hantle kapa bosebeletsing ba rona e ka re le ka titisa nga e itseng mme ka di-customer feedback survey ke gona moo re ogang maatla gona teng gobane letsogo financial services ga leyo ga di-customer ga di le seo ga leyo ga baji ba le seo mme ka maikutlo a bona ke ka gona kompone ena e ka etsang jang ya gola mme ka nnete se ntse re leboa basotho botlhe ba ileng ba utlwa kgweleletso ga re re ba fane ka maikutlo a bona go the customer feedback survey e ka nna ba e feleletswe ke nako ka di-30 tsa June empa linki e ntse e le teng on our timelines e leng Facebook le LinkedIn moo ba ka etsang jang ba ka tswelang pele go e tsewang o fana ka maikutlo a bona o bana maikutlo a motho ga re re fela re agina go tloa nakong e itseng go fitlhela nakong e itseng mme ba ka nna ba kena maqepeng ano a rona a Facebook le LinkedIn ke atletsego lesotho ba nna ba tswela go pele go fana ka maikutlo a bona bosebeletsing ba rona le ditshebeletso tseo re ntseng re fana ka tsone nako e telele ya gola go fitlhela letsego financial services e etsa dilemo tse lesome e sebetsa lesotho mona re ne re na le setlhaiswa se le seng so sona e ne e le go gatlhametsa basotho ka taba tsena tsa go bafa ditšhelete tse ntlafatsang bophelo wa bone empa selemong sa lesome ka ona maikutlwano a bone re ile ra tlisa segele funeral plan so basotho ba ileng ba se phamolela godimo haholo mme ka nnete re ile ra tsamaya ka sona jalo ga tsamaya ka sona jalo go fitlhela ka jeno mme ka nnete se ntse se tshwere basotho hantle haholo gobane sona re ile ra etsa bobebe ba go fela go tloga ka 41 Maluti e be motho a ka etsang a ka kena jale ya ba ga nngwe fela kgweding a intshetsa 41 Maluti a na le peace of mind yo reng ga lefu le ka latlha e be taba tsa gae di ka nepagala empa ga o na le lelapa o na le molekane o na le bana o ka itlwela fela ka 56 Maluti yo reng taba tsena tsa mafora di ntse di nyoloha gona bjale go tla mosebetsi le go gutlwa fela e se re qosa tšhelete e ngata go e atamelang go 41 Maluti yane tsatsing la bobedi fela e se fetile 41 Maluti e se bile e atametse go 56 Maluti ena ke reng go lelapa la gago o ka e lefa fela ka kgwedi ya ba gangwe kgweding e be go fedile mme le ga ditheko di ntse di nyologa jalo nako ena ka o fela empa diabo tseno tsa kgwedi le kgwedi tsa segele funeral plan tsona di ntse di dutse gona mona gobane go utlwisisa gobane re utlwisisa ebile re badile ebile re utlwile maikutlo a basotho ka ditlhagiswa tsena tseo re ntse re ba fa tsone ga ke feta moo ka pelenyana re na le kgwedi jale re ile ra tlabola setlhagiswa sa rona mo re reng basotho ba tle ba tlotla ba boloka mme ba etsewa ba be ba tsetele mme taba tsena tsa dipoloko le matsete di ntse di kolla gona mane mo re reng maikutlo a basotho ka nnete a ile a fitlha ditsebeng tse utlwang mme re ile ra thakgola ditlhagiswa tseno e leng Let's Go Safe Smart le Let's Go Fixed mme ke tlhakise fela gore Let's Go Safe Smart ke mane mo reng o ka boloka go tloga ka 50 Maluti fela ha Let's Go Fixed yona re re o ka tsetela go tloga ka 1000 maluti fela ke go paki petela tsena ka let's go save smart o ka boloka ho tloa ka 50 maluti fela empa ka let's go fixed o ka tsetela ho tloa ka 1000 maluti fela mirere otle o tlotla o imona menwana ka di hleiso tsena tsogeng o boloke o be o tsetele o tla ukore haeba let's go save smart equala fela ka 50 maluti rentse bobebe ba hore motho e molemo atle a tlotla a imona menwana ka di hleiso tsena tsa letsogo financial services e le let's go save smart le let's go fixed me he ho let's go save smart re boloka ka wiketlo ntsha tshelete neng ka pane me ka let's go save smart o ka boloka me wa ntsha tshelete ya hao nako engwe le engwe me re he o bule account ya hao ka jeno ka 50 maluti fela me o qale ho bolokela bokamoso ba hao me ha hona ditifiso tsa kgwedi le kgwedi ke kopa ke phete tabena ka boloka ka wiketlo wa ntsha tjhelete neng kapa neng ka let's go save smart o ka boloka mme wa ntsha tjhelete ya hao nako e nngwe le nngwe bula account ya hao ka jeno ka 50 maluti fela mme o qale ho bolokela bokamoso ba hao ha hona ditifiso tsa kgwedi le kgwedi mme jolo ka mehla o ka etela lekala le haufi le wena kapa wa galetsa dinomorong tsa rona tsa 22 03 10 17 kapa he wa reetsetsa molaetsa wa WhatsApp dinomorong tsa rona tsa 5907 3570 ke kopa ke diphete ke 5907 3570 tseno tsona ke tsa WhatsApp o fela ha di letsetswe o tla go thola WhatsApp o fela empa o ka galetsa dinomorong tsa ntsa 22 03 10 17 mme ha re feta mo ha hona ditifiso tsa kgwedi le kgwedi o ka ntsha tjhelete neng kapa neng o fumana tswala letsatsi le letsatsi ke let's go save smart yo re reng he a soto batle itlwela fela ka 50 maluti mme jolo ka re le qalong ya kgwedi tjena re qala kgwedi ya hao ka boiketlo boloka ka boiketlo ntsha tjhelete neng kapa neng ka let's go save smart qala ho boloka ka 50 maluti fela o be le tokoloho ya ho ntsha tjhelete nako efe kapa efe ntle le ditifiso tse patuweng mme ho bua le rona ka nako tsohle re letsetse ho 2203 1017 kapa o romelle molaetsa wa WhatsApp ho 5907 3570 ka jeno ha ke feta ka lebelo ke tle ka mona ka ho let's go fixed mo re reng hodisa tjhelete ya hao ka tsela e sireletsehileng re re hodisa tjhelete ya hao ka tsela e sireletsehileng o batla kgolo ya nnete bakeng sa letsete la hao ka let's go fixed o fumana sekgahla sa tswala se manoni ka ho fetisisa le kgolo e phethahetseng bula account ya hao ka 1000 maluti fela mme o qale ho haha bokamoso bo tileng ba ditjhelete mme re ka let's go fixed re o hodise tjhelete ya hao ka tsela e sireletsehileng mme re na o batla kgolo ya nnete bakeng sa letsete la hao ka let's go fixed o fumana sekgahla sa tswala se manoni ka ho fetisisa le kgolo e phethahetseng bula account ya hao ka 1000 maluti fela mme o qale ho haha bokamoso bo tileng ba ditjhelete mme sekgahla sa tswala ke se phahameng ka ho fetisisa nako ya poloko ko tloa ka dikgwedi tse tharo ho go isa go tse 120. Me he ka let's go fixed re ga la bokamoso ba hao ka jeno ka let's go fixed. Etsa hore tšhelete ya hao e o sebeletse ha o ntse o sireletsa baratuwa ba hao le bokamoso ba lelapa la hao. Mme he o ka qala fela ka 1000 maluti fela. Mme he re bua le rona ka jeno o seke wa emela gosane re letsetse ho 2203 1017. O ka boela wa reetsetsa molaetsa wa WhatsApp dinomorong tsa rona tsa ka mehla tsa 5907 3570. Ke tsona taba tseo reng ha re ya mafelong a beke tjena ke re banna ebe lemong se sa 2026 se setle na se ke tsetetse kapa na se ke ipoloketse gore mabaka a hlaha ao re a lebelletseng le ao re sa lebellang. Empa ha o na le moka wa tsipa-tsipang teng mwane moo no ipoloketse gona teng kapa mane moo no tsetetse gona teng e le gore ga mabaka a hlaha o tlotle jelo gore ae banna le basadi ba eso ka letshego financial services ka moo mabaka a sa le teng mme ke kopa gore tle ke bone gona se ke bolokile ga kae mo re itseng fela ka ipolokela go tloa ka 50 maluti e le gore taba tsa gago ditsebe wetsang ditsebe go nepagana jelo ka mehla ha eba o ile wa fihla morao e sentse e tsamaya iketsetse molemo wa go o kene maqepheng a rona a Facebook le LinkedIn. Ke Facebook le LinkedIn jwale o ipalle ditaba tsena ka nako yohle o ntse o sa re jwale o tla setiseka po jwale taba tsa gago tsa mosebetsi ka ga jwale o so le mosebetsing ha di na o dumelela o ne o kene marangrang o ne o bale. Mpa o so le hae kapo gotlhe mo o leng gona teng o ka ipalela taba tsena tse monate tsa dipolokelo le matsete a tswang go letshego financial services Lesotho. Mme ga o na le dipotso ke etsetse molaetsa kapo o ka ngwela timeline mono wa gae ke ne ke le mametse hunter timeane ke ile ka ukantse le re tjena le ga ke ile ka fitlha morago nakong. Empa ke kopa le ke le mphe ka botebo le ka bolele le botlhe tabeng tsena tsa dipolokelo le matsete a letshego financial services. Ha ke tshilo jalo tla boela re kgutla gape bekeng e tlang re tlotla re bua ka taba tsena tseo ke tsebang gore di aha le o ntlafatsa bophelo ba gago. Letshego financial services, improving lives.
1: Ke lebula haholo fela na de maiane mamedi he ere ha a se a tswa jalo fela re tle re tswele mona fela ka mora o mona he mamedi re tswele pele.
2: O ne o mametse letsego radio show ho PCFM la bohlano le leng ho tloha 7 ya hoseng. Adima tjhelete ka boikarabelo. Re letsetse ho 2203 1017. Letsego, improving lives.
3: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM. Empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo.
4: PCFM, your pulse, our beat.
1: Mamedi, ditaba tsa bobedi tsa letsatsi ka puo ya Senyesemane re di balwa ke Tebello Jane tsa metsotso e 15 ka morago ga hora ya bosupa ha re fumane ditaba.

0: Mamedi ere ke le bohete bello jane ka ditaba tsena tse wa re fileng tsona tsa metsotso ye re shumele metso me hlano ka mora hora ya bo supa me mo mamedi mothating ona he mo mamedi re sentse re tlotla ge dikela papatsong sa leletswe ke motsotso le mong fela he mo mamedi re dikela thekisong ka mona ka ha bo Liberty Life fela he mo mamedi le ha ho le jwalo ditabeng tsena pele re fihla ditabeng tseo tsa bo Liberty Life tseba hore he mo mamedi ha re kgutla mona re tla boela re di rekisa re tla ka ho LNIG. Ha re tswa mo he mo mamedi re tlotla re tla ka mona ka ditabeng tsena tsa moka ona o ntso tswela pele ka mona ka Mantabiseng e le moka wa boetapele le boikarabello re tla ke re tlotla re thetsa ditaba tse batlang di le mmalwa he mo mamedi ditabeng tseo. Hopola hore moka ona he mo mamedi o fihla pheletsong ka jeno mme ha e sale tonakgolo a ntse a le teng mokeng ona go tloa o qadile motlhomo le ka jeno he mo mamedi ha o fitlha pheletsong o tla be a ntse a le teng le matona le bahlanka ba bagolo ka gare go mmuso wa Lesotho. Mo mamedi ke tse ding tsa ditaba tse bonagalang di ntse di etsagala ga jwale tseo go tla ke re tlotla ge o fa tsona mona e re ga go le tsena fela he mo mamedin re ya ka mona ka ga bo Liberty Life ke sentse ke na le ye kwakwa ka kwano ka gasong he mo mamedi re tlo tswela pele le yena a ke a re fe ditaba tsa bo Liberty Life e re ke tswele mona fela mo mamedi jwale ke tleketle le yena re gatele pele.
1: Bophelo bo ka o makatsa go tloga ka thabo ya go ba motswadi le go shebella ngwana wa hao a gola a phela ditoro tsa gae empa go ntse go le jwalo kgato e nngwe le e nngwe ya bophelo e na le diqholotso le ditlhoko tsa yona ke ka gao re le Liberty Life re le mmogo le wena go tsamaya leeto lena la bophelo mme re o tataisa go bona gore o sireletsegile mmogo le ba lelapa la gago go ba re a tseba gore lefa leo o le agileng ka lerato le lokela go ba phelela ruri Liberty Life mmogo le wena.
0: Mamedi ke na le kwakwa ka kwano jalo ka ke se ke tlhalositse re kena ka mona ka ga bo Liberty Life o santse a le teng ka mohe go leng ka teng o tla gopola gore he mo mamedi go na le dintlha tsa botlhokwa tse wa re thuse ka tsona mona tsa gore na motho a ka ikatela kapa gona gore a kene tlasa segele sefe seo e tla mo thusa le ha maemo a se a le mabe motlhomong ga a kgwadibe e tlhoa moqaseng kwakwa go na le nako eno ya gore kgwadibe e tlho moqaseng mme ga e se ga o se o le jalo e ba motho o tla thusa ke Liberty Life e re ke wa moele kwakwa le gona go dumedisa go seng
2: gona o mosotho
0: ke mosotho ke
2: mosotho ga o ka thwe o ko tlho e tlhalose kgwadibe o thwe ka mantswe a mabedi a mararo o ka reng
0: nka e otlolola e le jwalo
2: o tshwa jalo
0: ke mosotho ya buang sesotho sena se o thweng se kgwele thata sa magonthe
2: gobeda ya kodumedisetlego sengwe letsatsi la ka jeno la botlhano se nyomanyoma o le gobe ka ntle ka mmona ngwana morwa a tlile a sa tsitsa gantle mme ke a tseba gore ge le nna gape wa leseding ntate motitsi gore sekebe ka nyolela bothabeng kwana sentse o inaganela gona ga o le jena mona kwana pele kapa ka godimo a thaba go jwang jale ko go fela ge re ipoloke ge tle re itshireletse ge bale tsena tsese se ka bang di ka tlhela boemong bojena nalane ya naga ena ga e tseba le Maria le boemo bojena ba le godimo mme mamedi wa ka ga ko o dumedisa go sengwe letsetla ka jeno tle ya bentse le gona o tla o bega leseding le o ka wa tseba re gopotsana mo na le mane ka ditlhagiso tsa rona tsa Liberty Life Lesotho le ka mokgwa o re sebesebetsang ka teng rona le wena mme bekeng ena ne ke tle re ratile gore re tle ke re tsitse godima tsela yane ya wa tseba ntate modutse batho ba na le go lebala ge batho ga lebala fela re qetelela re lebetse boikarabelo ba rona me boikarabelo ba rona bombo boholo bo phelong ba ona ba letsatsi le letsatsi ke taba insurance bane ha o le hobe ho hle hobe hobe me ho ba hobe o sa lebella bane jwang ka bang tebello ko motho bo o setletse moye moteng ho bane jwale ha re bang ha re phele re le bang ke nna ke bona ke rona ka lelapa kaofela yale ditaba tsena di na le gore di be mosenekeng mme monga bophelo ke monga bophelo o etsa qeto ka nakoe eo yena a etsang qeto ka gona ke mona mo go sumetsang le go kgothaletsa mmamedi gore jwang kapa jwang fe a se ka ba mono mo a santse a le teng a tshwaralele teng budgeting ya gae ya kgwedi le kgwedi a se ka ba a ntsha insurance ke sa boemo bofeng kapa bofeng gobane e tla wela o sa lebelela yale mmamedi o lokela jwang kapa jwang a tlhake mono teng ke a tiisa mmamedi wa ka gabane bophelo bona bo fetile bophelo bona ba ga jale bo fetile ga bo sa tshwara le bane ba pele bomma gona le bontata gona le bontatamogolo wa gona gale kwa nto di fetile ona jan le otla le boelela le otla gona mo jale ga tlameya go dula re tsitsitse jale mane mo ke neng ke bua ka taba ya go lebala ne ke bua ka taba ya gore motho ga se a fumane policy ya e kapa kontraka ya e tshwereen e ba o saeng ka e beya mane o tla e gopola gona ga o le jen ake fela jale a lebetse gore ntho ena e tlameya gore e dule e serviswa nako
0: yotlhe
2: o tlameya go dula o e nyakogela gobane le ka tlong ka mona e ka ba re ka eketseya e ka ba mosebetsing mane taba tsa ditšhelete ke taba tsa ditšhelete o dule onne o nyakorela o tlo tseba goge o atamele liberty life lesotho e o thuse le ka insurance ya gago ke a gola ke a utlwala o dule o e sheba o nnoge jale ke mane mo e tla go gopotsa goge na gana tebello le boikarabelelo ba gago ke bofeng ntlheng ya diabo ga ngata batho ba mongata ba ga ba se ba lebetse jalo ba lebala gore ba na le selekane le liberty yake jale ga o se o fumane ditsiane tsa gago di beuwe mona ga o tloa mone ga o ya banke mane o gaga o a lebala gore o na le tumelelano yane e gao le liberty moo liberty tlameng o tlatla kena ka matsatsi a o le dumelelaneng ka ona e shebe gona ela re eme jwang ga ke tshole wale ke le ka gore mojiwa ditlhaiswa tsa gona eo re nag le tumelelano le ena a shebe re na le matsatsi a kgwedi ao re nyagelang ka ma bakeng sa batho ba fumanang meputso ya bona ka la 20 ake re a nyagela ka la 21 ka la 21 re a nyagela batho ba lefshwang gagolo batlhaka ba mmuso tla fumana ga e bona ke bala 25 ake ga e lela 25 ka la 26 moifa ya soka mane o a nyarela ela este mokwa yone re ile ga dumelelana tsena o eme jwang e be ba tserula bala 30 gobane kgwedi tse dingwe di fela ka la 30 tse dingwe di fela ka la 31 ka go tshwana ba nyarela ba fitlhe ba jale ke le ka go bontsha mmamedi gotlhe ga a se a lokile ntho tsa gae di se dipopile ga a ya ka moo a ye gantle a ba nna gopole mme ga e ba re dumelelane le wena gore go tlo nka legolo a se ka boso e siale legolo bane jale go na le di-charge ake banka e tlo nka di-charge mono mme ga e gutla mono e tla go fosisa dipokoto jale ke ne ke re go momamedi a gopole gore tle ka la 20 re nyagela ka la 21 ka la 25 re nyagela ka di 26 30-31 re nyagela ka lapele ya le mmamedi a hopole ka hodimo dimo ha se antse a phetha mabaka a hae ka manyane nyana ya hae a dinga mo wele a hopole a hopole o ona le buikarabelo ona le dumellano le insurance ya hae wa tseba na ho baneng e tla tla o duwa e tla o duwa ntate wa ka ha go tshwarela mo mamedi ke tsona ditaba tsena tsa ntate mohlomphei mona wa ka duba monna ka difono tsena tsa ke ne ke re tla duba mo mamedi ntlheng ya gore jale ha e se tlo o imela e tla o imela ha eketsa a ke go ka nako ngwe o tla utlwa motho a sage ke tla e bona ntho ena ke tla e bona ke tla e bona ae e tlo o imela mme ga o e nyolola mo ga e nako ya bobebe go ha ka gona mo mamedi ga tlhokomela ditaba tsa mofuta ono o se ile e bona e se o imela kgetlolleno ga o se e sile o sa ka wa phethagatsa e gotla o so ba le lebaka le leng letlha dipakemo ake so tla lebaka le leng dipakeng mono so tla e bona tabe tla e bona gape a o fitlhela e tla ketelela sela kgwedi ya gago e bebe ya bone o se imelwa jalo jale ka gona ke mona mo re eletsa mmamedi wa rona le boji wa ditlhaiso tsa rona tsa Liberty Life beya mabaka lokisa ntho tsa gago ka moga mono o tla utlwa o phodile o imoloile mona a kere wa
0: bonaoileoitseeo
2: ee yantate ga ologolo go tsena tsa gona tsa dimpatešheleng mme dimpatešheleng tsa gona ntse di eme di le jalo ga na le tshepo ga na le kgothatso ga na le tlhompo
0: ebile o ntse o go gopotsa kwakwa go na le mokgwa wane o ileng wa bua ka ona wa go lefa
2: ake
0: gona ga re lefa lefa seabo ga re lefa re lokela gore re latele methatiso
2: re ntse re nka diabo tsa bamamedi ba rona ka di-debit order re ntse re na le bao re nag le bona debit order le stop order jalo jalo rona re le mane officeng ga re nke tšhelete go na le ba lefelelang ditaba tsa bona dibankeng mme ba bang ba lefa ka mokgwa ona wa sejwalejwale mokgwa ona wa sejwalejwale ke ge re bua ka mpesa le eco cash mpesa le eco cash mme e le mpesa le eco cash mamedi a tla tlhokomele taba ya botlhokwagadi taba ya botlhokotlhokotlhokogadi ke ya gore ga o lefa jalo go na le mane moo a ke go tla utlwa o ntse o thwe ga re nke mpesa a ke re mpesa re kenya star 200 cash akere jale ka moga mono wa tlhaa mono sore ke lefake mpesa akere jale e tla o tataisa taba eo e tla o tataisa e o tataise e o tataise ka e tla re select 1, 2, 3, 4 go fitlhela mane mo e tlo fitlhele re 5 e re insurance ko ona mo o kenang di ke taba e nngwe e botlhokwa ga diagolo eo bamamedi ba nang le o se ele o tlhoko empa ntho ene ke batla go e bua ka maatla ke ya gore e e nang le ba bakela modikwadikwane mamedi a tloa kenya nomogo e nngwe nomogo ya gago ya contract policy number ke yone taba ya botlhokotlhokotlhokotlhokogadi mme o kenya yona mono gobane ga o ka kenya e nngwe wa efose e le o yanka nngwe mme go e hula maana ka tlotla ka sebetsa ka thata jale ge e fumane jale bamamedi ga ba tlhokomela gore nakong eo ba etsang mpesa o nkutlwang data le yona ikokash taba botlhokwa ya policy number o etse bonnete ba gore o e fumane wena mamedi wa ka ka mane o kena ka 200 ga o kena o mpesa mane mme a go fitlha mane go 5 ke mane mo e tla go fa di-insurance mme ka mona ka go ecocash wetsa star 199 hash ke a tseba tsena bamedi ba sentse ba di tseba o aya jalo o aya o fitlhela le teng gona mane botlhano mane o fitlha or insurance. Yale ukena ukena ka policy number ya hao. E botlo ke meta etsa go yale u thuse go gafetsa nonya onnonya rele ka ma. Go bana jwa ngapa jwa policy number se batho bang ntle ba e bolokang fono. Ba batho ba ba itukisitseng. Yale taba eno e botlhokwa ha di haholo ke ne e neng ke batla go momedi a itsebe a hopole. E botlhokwa hle momedi wa ka gabane hopola go ke itse ba le fwa ka la mashuma mabedi re a nyagela. Siya siya bunyana nyana ka mono gore Liberty Life tle ga haikena e hla tumelano nyana ya gona. A ke?
0: E ke shebile na kwa gona kwa kwa mona. Pele ge re tloba le ya mona. Ke batla go bua be ke nye fitileng la wa gere ha ka ntho gore go tla ba le
2: ebe
0: e ho tla ba le mosebetsi o tla tla go tshwara ke Liberty Life me ke batla go re o go re fa o rena mosebetsi o no batla go tsamaya
2: ungisemo go tla laolo jalo o bua nnete ntate ntate wa ka go bile mokete o motla ho lo mo wa motona na ha di ka nnete morning re ha ke tika se le ka sa rona le LCS ka mona ka di chankane ha se di chankana na jana ke tlhabollo ke yona mo go neng re kopane le bona mono mokamedi wa gona a emetse Liberty Life suti ene yo hlepe a jagile mahetle mona a ile ba le boa a khotlisetsa go bona selekane sena sena le dilimo tse thago ke gololwale ya ene le ofana go bona chelte ka loka 134 empa o lakatela sa itse a buhle o itse e bokopanyana o tsa o laebe hang a monate mongaka a re e bokopanyana a fitlha e etsa 150 tshebetso e ntle bona ba haesale ya tshebedisano mmogo ya ditsi tsena tse pedi ka nete rore bile mosebetsi o motlagolo mme gona mono e ne le gona fela go bontsha gore kapa ke re mokamedi wa ka olage tsena tsotlhe di etswa jena gobane jelo ka ke bontshitse gore nako di a fetoga ba re le Liberty Life Lesotho gore le ka goga ge re batlhanka ba tswe tebetebeng ena ya mekoloto ke go bona go tala go tshwara pay sleeping that day wa fumana e le letoto mane jale o ya hae o sena letho ke yona mone moe ba yeso re shebileng ditaba tsena go aa ge ke ke beka phela ka mokgwa bofutono jalo la bua taba engwe golo e golo ya se bitswang financial literacy eo Liberty Life Lesotho e fanang ka yona fela ke tla tla ko qoqela tsona he tsona tsene ke tla tle ko fe nako ya tsona ke re lo financial literacy e bohlokwa ga di a golo ke mane mo ithutang tshebediso poloko le phetisano ya tšhelete mme Liberty e fana mahala o letse mono fela gore hei ke utlwile gore ntate magagwe la bua ka financial literacy e ileng ya bula ba bangata mahlo mme ka nnete gore Basotho kaofela re a e tlhoka taba eo gobane ka nnete re tle re tetebetse batho re tetebetse ka gara mekoloto eno ke bontshitse kare bophelo bona go se botlhe bo fetile re phela nakong ya smodern batswadi ba rona ba ne ba re ntho ke smodern mme jwang kapa jwang insurance ke boikarabelelo ke tokelo ya rona botlhe re tlameha go sheba ditaba ka tsela eno
0: e re re dikwale kwakwa
2: ke tla di bona bekeng etlang ono se nthakotse
0: ee
2: ono se nthokotse ka re wa nthokola go lokile la gore jalo re ke re ke mpe ke fe ke tsebang ke fe ba mamedi ba ka gore na bakeng sa ditlhakisetso tse fetang mona gobane jwang kapa jwang ba bang a go tlwelele mmo bano ke ene mohaleng wa rona wa Liberty Life ba fumane tse molemo tlhakisetso tse fetang tsena ba ka re letsa nomorong ya
0: 22 12 12 719 712 722 12 12 719 719
2: kana go ngoba ba mba ba tshwere ka thata mona le mane ba lokela go ba shebala le taba tsa mosebetsi mpa WhatsApp fentsiri ya moela bana ka tla khudlela wena ba hlakise ditaba lo wena mme nomoro ya rona ya WhatsApp ntate ke 62
3: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka company e rekile lenaneo
4: PCFM, your pulse, our beat.

0: Mamedi, ha ke se ke tshulo jwalo fela he ke ne ke batla go bona gore na ke ka hlakoreng lena ho kena ntate mahao kapa na debereng ka mona ka mohaleng ka mo head taba di leng ka teng ya Mamedi ge tsebe gore ge o tle le yena ntate mahao kapa na debereng ge mo Mamedi nke ke tswele mona fela ke bona gore na ke ba fumana ha ke sa ba fumana he Mamedi ge tswele pele ka ditaba tsa rona
1: e re o ithobaletse ha monate o lo ga o ja bo di seafood o nwa bo monana mbo na le di label o botsa swa ke motho a ntsa tsitsela ka mona e ra ha motsitsing ya o mmotsa gore na ke a ba o jwetsa go loga ntate wa ha ya ntsa go hatsetse na hana
2: karabelo funeral policy tsietsi e ga hla hohle empa ha o itsirele di tse ka karabelo funeral cover o ka ba kena hohle o putlo hile lefu le ha le ka hlaya o le hole le hae ba ho lata hohle Karuna Tasarak.
1: He, yaska nthusa he jobolo. Kgweding e fitileng, e la ba ha ke qeta ho lefa diabo le ho reka grocery. Ya ba ha ke sallwe le haile. Ke re le ya ho reka le haile pompo. E ne le insurance for nna le mongapelo. Batswadi ba haile baka. Le ga gadi ka nqena. But ever since ke qalella ho sebetsa ka jobolo funeral and income benefit ya LNIG Holland, dipokotho tsa ka di imollwile. Se nka kgona go rwala difrantale le nna.
2: Jobolo funeral and benefit. Ka jobolo funeral and incomes benefit, o ka sireletsa wena le ba lapa la hao ba ka fihlelang 24. 50,000 funeral cover for wena le moratuwa ba hao. Le 200,000 life cover hore batho ba hao Pasale ba hlokomelehile ha o se o basile.
1: Sebedisa tjhelete ya hao ka bohlale hore le wena e tle yo sebeletse ha o se o resile kapa o se o sa sebetse. Ka selemela funeral cover o ka sireletsa mogolo wa hao.
0: Re tla tswela pele he Mohamedi ha ho le tjena. Ke bona gona ke ntate bereng kapa ke ntate mahao yeo re o tlang le ena ka
3: ntle.
0: Re ke etse tjena fela he Mamedi. Re ke bona gona mo Mamedi ke ne ke batla gore re buisane le ntate mahao ka thoko empa re ke etse tjena mo Mamedi.

0: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho ka pa company e rekile lenaneo.
1: PCFM. Your pulse, our beat.
2: Amedi ha re hatele pele ha ho le tjena. A jwale he mo mamedi hora ke a borobedi me khatelo pele ya rona he mo mamedi jwalo ka ke hlalositse re tla ka mona ka mantabise mo mokaeleng letsa sila boraro o ntse o tswela pele mo kauna ke o amanang le taba ya boeta pele le boikarabelo ka hare hona ha ya Lesotho mo mamedi ge ya ho tsona ke rekisa ha khutshwane fela ka metsotswana fela ke ya khutla.
3: Monna ke tsiya ke tsireletso le matlao le lapa le tsitleileng ka ona ka mehla bokamoso le boikarabelo ba ba mopotileng ke maetleng a hae ke ka ho bophelo ba monna bo lokelang ho hlokomeleha. Monna wa nnete ha emele bothata o itsireletsa ka lena ka pave. Lena ka pave ke mokgwa o motjha wa ho thibela HIV ka mokgwa wa ente hang ka mora dikgwedi tse tsiletseng. Itsireletse tseba boemo ba hao, qala lena ka jeno. Phediso ya HIV e qala ka thibelo.
4: Molaetsa ona o utlwisetswa ke lekala la bophelo.

0: batho ntse re tshwara batho ntse re tlhama go sentse maikutlo ke le ka go bontsha go nna go next fund e ne sentse le nyanyane sentse re ke thatiseletsa hape gore go ne go sina mphe ne re sitisa gore ga ka sentse di placard go fitisa molaetsa wa rona
1: ha ke retle hona mona 41k ye o re ntlene re ngotse ya mesebetsi go bane le ne lengwala 41
0: go bane ntate ka tsatsi la pele la le le ne re le convention center le tuna le sawane ntate le sawane ke na a le a bontsha ha a botswa potso gore na ke mesebetsi ne ka ya saithetse batšha a re e 41,000 ha pele paramente nte ke ya o qetela pele paramente e kwalwa ke ne ke mametse ka seko ntate o le a bontsha 38,000 e seng batšha ke 43,200 jale re ne re sebeletsa palo e fanyang paramenteng ke tsaba palo ena mona mmokeng e nngwe e latlha dipotso tse ne di le parantseng ko gore na gantsentle mesebetsi e otlheng itsewe e fie batšha ba seng ba e fiwa jwa e fia nnye mme a bontsha a sena taba tse jalo a e tla tlhoka ga moso wa gae o le teng mone se re ditse jale mesen kwa fela gore ache mona ke taba tsano tsa matlhale a maiketsetso nenne mesebetsi e 43 nenne e 41 ke gutlwa gape ntse o tlhoka tse dina gantsena ai e nira a e bona ho teng ke ke se le jana ke tse ke ke la ga di
1: Jwale ha ke retla tabenya yona yona eno ye bo le buang ka yona ya phatlalatso ya mosebetsi e le koduwa go tlwana go nyeo e ye o mmuso wa Lesotho ne o bitsitse batjha gona mantabiseng mo ha ho phatlalatswa koduwa ho fihlela ha jwale seo le neng le lakatsa go ebe se arabilwe ke sefe kgahlanong le se o buang dintlha tse tepedi tse o reng go bua ka 41,000 go boetse gape go bua ka 43,000 ha targete go ne go itswe ke 62,000 ya batšha ba tlatla ba fumana mosebetsi le ne lebeletse dintlha dife gore le tle le fumane tlaleo e itseng
0: ke kopa ke tlhakise mofontshe wa ka gore ga o ditlhisa ba unemployment disaster go itswe ke letona la dikgo e le teng convention le ke ne ke manetse ka dikatsebe yaka ke le teng ka gara sebaka se jalo o le a bontsha gore ga tlhoko ya mosebetsi o dua je o le a sentsha mantse ya so it is no longer business as usual a re le mmuso wa le o sebetsa re tlameha kore sebetse ka pele gore re bone gore batho goba it is no longer o le a bua le
1: ke tsebe gona ke kgokagano ya rona ya marangrang go na le mo o tsamayng o gaoa ga ke tsebe gona ebe e sena sebakwa keng gobane jle ge batla gore ge utlwa ditaba tsena tse o buang ka tsona ga ebe o sebakeng se sengwe ko leke go ya magantle fela ga ko tswela pele getle ge utlwa gona wa tlhaka o nepagetse tswela pele
0: ke tsa mosebetsi ke bele ya rona ka o tsholo o bo re e tla mso o se ntse ka go bona go go tsa mosebetsi go se mo go tsa ya pele ka ba ya go bua e beng le tsana go se ntse bona le mosebetsi e ba teng ke le mo ka ha pelo ona o fa di rapporto tse tsa tsieng ka go nna ba se ba ente e ne di rapporto tse tsa go nna ka le tsaba ka bo e pele ke se tsa ka ga ntse mane ba ka khona go ba etse dipotso e tibile ba tsena na tsong tsuba ka tsona na di fela ke tsapa tshe le ha ga bona go le jwalo go mo go tsile mo tsile ba ka tlhela le tse tsara tsa lo go le tsene tsi ke ne ne ka le ha o le jwalo ha na platform e ba tang e le e re dinela go re ke tenya tenye a go go tena ka ke mo ha ta go gore ba tsaba se ba ntse ba go tsela le ona ta dingwe bona ntse se ka ntse o developa ntse go ditang the national response plan ka bo ntse go re e fela ba e rumela ka pela office ya letona le jarabella kgweding ya pele ha se ke na le dipona le hona jo ha ka moka go rena ba o hole ha kae ka taba tseo tsa national sports plan o bona se tlo task force e leng committee e tshwere se tsala tsa bona tsa go di ya unemployment o hona e tla dula mmanta tshwere go bona re ntse re le mola mo ditseng tlhoka la mosebetsi ke o dua ha ba bona committee tsa dula mmanta ha re unemployment e di tshwere e le gasta le mo se fitile kana na go yona ke le tlo mo na ka go di a botlela ene ke le bele mo se tla ba o mathele dilo la ntshwe go ba o fuma ka metsi e tla ba le seng ba e ka e ntle ya go go bona le se tshala hangata le hangata ho go tsebisa rona re tsene go kae.
1: Mamedi metsotso e leshomele metso e supileng fela pele re fitlha goreng ya borobong e re ne re gatele pele ka ditaba tsa rona tsena tseo re ntseng re bua ka tsona tsena tsa moka wa boetapele le boikarabelelo. Jale e re re ke re tla etabeng ena eo o reng le ne le motlhomong le lebeletse gore e tla ba lese le fumane karabo. Gobaneng gona ditabeng tsona tse jale le reng le sebedisitse taba ya gore go bonagala task force e sabotaja NRP. Kutlwisiso ya lona ke efe godima ntlha eo kapa molaetsa o le o tlhalosang o reng godima ntlha eo?
0: Molaetsa go tlhalosang ga ebere ka tokomane task force yona ke se tokomane go cabinet e sa ke yona e gae e tswa gona ena le ke na le tsang batšhini ke na le fa ke na le bana re fumane gore ga o se fitse ga o se fitse ke saporoto ena ya go cabineteng ko ba go sheba dula manta e le go ka tsela jalo e sabotage le ne na rona re le batjha.
1: Task force e bopilwe ka boma
0: le ke nna o la sa o se bule ka
1: Ako re fela ke bona gore re tlile re na le bothata ba marangrang ga re utlwane gantle momamedi ako re reke re leke gore re bona gona re ka setle ka ntsena fela he re tle re tle le yena gantle re buisane le yena e le gore re tseba go utlwa ditaba tsena tsa bona e le batšha bona maikutlo a bona ke afe dintlheng tsena tseo ba utlwang e kare ga ba arabelwe ditabeng tsa bona tseo ba tlileng ba sa utlwisiseng mona momamedi re ntse re buisana kolo fela le ausi Lerato Matshwele he momamedi e le e mongwe wa batšha ya tlhalosang ditaba tsena tsa gore gobaneng ba ile ba etsa dipolakate e le go romelela molaetsa gore o tle tsebe gore o utlwagale. Metsotso ga jwale momamedi e leshome le metso e metlhano fela pele re fitlha gore ya borobong e re he momamedi re ke re tla le yena tlhe ke re utlwe gona ge tla utlwana motlhomong he ga re ntse tsena he momamedi ge tla tseba gore ge utlwane gantle e re re ke re tswele pele le yena. Jale o ne o le montse o re tlhalosetsa taba ena ya task force e goreng leng ka gore ba sabotaja mosebetsi ka gore letona Pitso Lesawana ke gona e ka nnang ya ba ditaba tsena o tlotla a di fetisetsa e le reporto a di fetisetsa go cabinet tswela pele gona moo.
0: This call will be recorded. Ina le bo mang task force ena jale ke ne ke o la tlhalosa gore e bopiwe ka ena e le letona la batšha ya bopiwa ka letona la olebla bolela la communications a bolela la mesebetsi ke lebetse ana a mang a mabedi a la bua ka one fela ke ena e leng boikarabedi ka kotlotlhotlha.
1: Momamedi jale re boetse re gauile gape ke se ke sa tsebe gona he momamedi jale se tlileng se etsagalang ke se feng. Metsotso ga jale leshome le metso e mene fela pele re fitlha goreng ya bo robong ga ke tsebe le ga e be re ntse re utlwana ke yona o gotlhileng gape tswela pele
0: ke ne ke le mona mo kereng task force e la bontshang tate lefabana letona la gona la batšha go ntse ka ena le letona la batšha e ntse ka letona la communications e ntse ka letona la mesebetsi ke sa go la bua ka letona gape la foreign affairs ga ke tsala makene a mane fela ke tsala a nya le masane ga ke gopola gantsi.
1: Gobaneng jale le tlile le ka kotlholo le ne le ngotse melaetsa e reng le tlhoka go bona a tsamaile ena motlhomphele tona le Pitso Lesawana
0: re ne re bontsha gore re tlhoka a tsamaile go bona gobane re bona a sena dithaselo tsa batšha pelong ya gae goba gona lebaka batho unemployment ke disaster e be gona jalo e be letona le ikarabelelang kona le reng kapa gote re mofileng yona January ke gona komiti ya gae e tla dula manja ntho ne ya go bontsha gore go rona go yena gona re le batšha ga re priority mme ga go kore na gobane re batana gore re fuwe letona le sa prioritizeng ditlhoko tsa batšha le gona ka nako e mmuso o so ditlherile gore ke nako ya kobiwa nakong ene re ditlotsitseng gore it's no longer business as usual but go ena re bona ente le business as usual ka gore utlwa re sa utlwise lebaka la gore mosomong o ka sentsa le letona la batšha mosomong a ka siwa bo letona le leng le o bonagalang mosomong a ka ba lekala le leng le go ka bonagalang a ba maatla go lone ga e le letona la batšha re se re le convince gore ka nnete ga re bone di
1: o hlalositse mona molao go rena molao wa motheo o bua ka taba ena ya bolokologi ba go bua bolokologi botlhe bo teng ka gare go naga ya Lesotho ka mona ka mora gore go tabolwa dipolakate tsa lona maikutlo a lona ke afe godima taba eng
0: o fumane maikutlo a rona ntate ko gore ditekelo tsa rona tsa mantlha di gatisetse gobane gaebe re di-citizens tsa naga e ya Lesotho kao fela re na le ditekelo tse tshwanang go ne go sena lebaka la ntate eo ke fumaneng gaufinyane gore ka morago gore ke le sone gore a ka tla bona bofe a nlaela gore ke se ka ngwala molaetsa fela e le citizen ka gara naga ena jalo ka e le nna ke le citizen because ke puso o ile go nna mono e le citizen of this country so ga ke go sena ke moaemong a seng motho mongwe ka dilemo motho a ka tsa kare a ka tla go e mo bana bona kare monyenyana a fitlha motho tsa bona a etseng a se ka etsang ka ditikelo tsa gae tsa ditseng ke molao wa motheo o go busang kao fela go le naga e nngwe gape le maponisa gana tokelo gore a ka gapikela ditokelo tsa rona ka gore a re jetse gore se se ke ra setse re ngwala diplacate tsa rona le ga yaneng ke mosebetsi wa bona motho mongwe go thobogo tlisitswa ga bo order kapo go sokane taba tsa bo bosetsa bo botsitso go be teng batho ga bana tokelo gore ba ka gapikela ditokelo tsa rona tsa freedom of speech kapo ditokelo tsa rona ka go fela sekarang ke se ya human rights kele re fumane ditokelo tsa rona re le batšha di gapiketse
1: ga ke rete e yam
0: ba
1: tshepetseng gore ba re sebeletse ga re ke re tla tabeng ya gore na Mosotho ya o mametseng ditegekeng tsena tse fapakaneng tsa naga ya Lesotho mohlomong jale o mametswe ke batswadi o mametswe ke marena o mametswe ke batšha bana ba go tlhalositseng gore tlhokagalo ya mosebetsi e bonagala e le golo gagolo ba bang ga o tsebagale mo bobaleng gona teng ka gore ga ba yo dikwetlisong ga ba yo dikolong ga ba yo mesebetsing ga o tsebagale e tlhile gore na ba dibakeng difeng sena se bolela gore go na le tlholotso e golo e tobaneng le batšha maikutlo a gago ke a fe godima taba yone eo
0: maikutlo ya ka ndate ko gore ga ntse ke mamedisa ditaba ka go na le mo nete ke mamela teng ke fumane re se re ditswa lekulona le itseng la batšha re se re ditsa bo mebala ya diparty tseo nna ebile ke le lerato ke neng ke se alemo sa tsaka dingwe gore ga ona mokgwa wa polotiki ke leng ka gago gona gona bona ga ke bua le wena ke ha ke re mo go tsana ke tla dikile ka gore fa ke hona ke ha re bua lwetse ha ke tsongwe di tsika ga mo ga o se ka tsika go tswa dipolitiki ha re bua ditaba tsa naga ha re di bui go ba le re ke tsene makulwana ke le batho ba ga tsa nyuruso ke bua go ba tsa ka ha rana ha ina le sotho go tswa ke le batla mo nena la tlhokala le sedeng le ha le lo tla rona ke tokelo ya rona ke le batla go bona gore ke ma ka maoto go lukisa bo mo bona ka nyuruso o fuwe mo sedeng ona ona kapo ebile o e leng ngwana o yentseng di-tear unemployment e le disaster ke tokelo ya bona ya rona gore re bone gore you hold the government to account ole ga reetse dintho tsena bona re re re le batšha ba ratang merusu kapo re le batšha ba jwang go bane re utlwisisa tokelo ya rona re le batšha ka gara naga e nala ya democracy ya gore rena le tokelo ya gore ka holda government accountable ke boetse gape re na le tokelo ya gore moo re ditsieng teng ga ka tlhaisa maikutlo tse le ka gane re diwetsitse gore tabena ke accountability summit ke bile gape re le batšha ba utlwing ke le batla mo lenala unemployment e nngwe e ke taba ena ke ditokelo tsa rona mme ditokelo tsa rona tsa mantlha tsa botho di tlamela ko di hlonitshwe ka nako tsotlhe
1: a ko etse go motho ya mametseng mona mo ogeng le angwa ke tlhokagalo ya mosebetsi setshwantsho se o ka fanang ka sona se tla etsa gore motho a utlwisise gore na tlhokagalo ya mosebetsi e le fitlha jwang le batšha ke ka gona le qetelelang le batla gore melaetsa ya lona e fitlhe go ba ikarabelelang
0: ke kopakitse ke tlhalosetse mogontho wa ka gore ga o fine ke ne ke kgola ka mmanta o ke ne ke le mmotseng o yona letona la mosebetsie mogolo ka gara mokaone o le a bontsha gore le se thumonana ese e golo a ba a bontsha gore go na le mosedi tsang unemployment le under employment ka fumolaba sebetse ka mangolo ke le batšha ba re tlhoke go thoma tse ba ye dikolong ba na le mangolo nna le ke na le di-cree fela go le jalo go boetse gontho na le batšha tsang gape ba sena mangolo ba ntse ba sena mesebetsi jale nthona ya ke ne o tlo kgona go thoma ke tse employed ka batho ke tsenye ba tla go haela le ba lo batla mo na metso ke bo foko ga hore ba ga ga tshwa ke bona bala gape ba tsheba ba go nelwa ka gara nahena ya rona nna ga re le batšha ke sa contribute ka gara economy ya rona ke ntse ngata ke tsa hatse ba hata ba fumana ba se ba le fateng ke bana ba etlagela ga o tsisa mosebetsi o sa lo ya ha bana ba tsontse o lotlhe ba o itela tlhelete ya gago mo ba lekangwe le bona ba iphedile So le ntlhona ya unemployment ke ya ga sentela ha mentally. Ke la hona ke ha ka shwa le so thuthu di tsheki tsa batho ba ipulani di khudimo bona ba haisale. Ho bana batho ba nyi. Ha ba tsena ba tsena matho ba bona o ile sekolo o lebele tso ka fumana mo ho fumana ke tlo tlo a tshimo ke mo na sekolo se ipulani. Ba bang bona ba ke tlo tse ba kena dikong ke ka ntle ka hundu. O fuma motho a nna o tswa ka hoda. Ke ka motho a nyana ntsa a tsama maranga mona go thu o tsitse phoa. Ntho me ke sira all for it. E tla e bona taba ena ya unemployment. Ke ntle lo bohat. Crime le unemployment ke ntho tse very related. Ha ba tsama se unemployed ba wena crime.
1: Mohlomong ka kutlo ha o qetela ge re qetela ditaba tsa rona molaetsa o ka wa uisang ho tona kgolo e ka kutlo e le ena ya iteletseng mmuso pele le tona mohlomong la batjha molaetsa o ka wa fanang ka ona ha re theta ditaba tsa rona e ka ba ofeng
0: molaetsa o ka tona kgolo go hore a theta ke ka sa di tlhile ya unemployment le go di ho kopa ho bona a theta tsa mosebetsi le teng. Ke le ka bobolela ka lesono le mo se fitileng ha na re ditse ke le ke le ka ga foga mo yeno ke le ka tle pele ka bobolela o tena go ha ra re tsoka le sene ha ra go tsoka di hala hala go tsoka le sene tere tsara e sustainable go tsoka le sene tere tsa contribute more to our economy e seng go le ka di hala hala tere tsa go e seng go tsoka go ditse from the economy e le re tsoka le sene bo le ke mo ye re tsoka le ba tsela tsela jeng ha o bona ha le ba pata ka nako. Ba bo tsukuma mo e tsala nko go tsona la tsana ba tsetsa mo di hala hala ba ka ha go le kana go e tla go di a tlo le ha go le e ya go le di go kona tsa fela go di go bona ntse le maemo a ne ka e tsena tsheletswa go motho tla mo tsheletsa ka qetelo ya le ka go le e be e ke go ka ha to go go ha ke re mane ka ha o sa ka go kopana le e ka ba mo tsoma ka no ha ke peaceful ha go le mama tsi ya ha re to go e ha mo ngwe le tsoma go ka tlela go mangwe la gona a ka jwele o bo ntse go mmuso wa le sotho o ba tsang ho buisa le setjhaba le ho buisa le setjhaba go buile tsebe ya house setjhaba se tla tsuelwa le nako yohle ha se tla se tsoka e seng nako yo bona ba tsoka mo tabisa ka conference center e le bona bona kona mala tsa ka mo khono a go
1: ke le bula ha holo me ka puisana rona e ge le bula ha holo me
0: ke le bula nna ka
1: mamedi ke mong wa batjha re nje ke nke maikutlo a hao he mo mamedi e di tabentsena le ha ho le jwa lo fela he mo mamedi ha ke ntse ke nka maikutlo a ho no mo ronyana 2121956 ke supe fela taba ya hore he mo mamedi ke tla ke re tlotla re utlwa le hlakorela se sole e le se police sa mona hore na e be ene le tla sa mabapileng e bang di tabatsena go loka ha antsi a qotsa hore ba ile ba thibelwa ke batho ba ba ile ba utlwa ha mo ga hore ke e mong wa bona ke le sole e mong ba bang bona ke ma police ga tlatla ga di utlwa di tabatsena PC dumela o mo yendu mena
2: la le ndi
1: ha tsona di
2: na le duma mara se buile
1: e yana di o tla o tla ka pele nyana nda di tumo
2: ke ne se i ha ba di tsa tsere tsori tenda le tsere ba tswa ta le tsere tsa sa e no re ha ba ba tswa ta le tsena ye ngwe ke ho re nta te ke taba ho na ba tshaba ho ba khetho ba ho ke ba tsodi ke tse le ba ba sa sa se ba ne ntse le ba di tsodi ke ha ntse ba hlaitsa di tsora ta le tsere ko ne ntse le ba di tsodi apere ngana ke mathe nda tsenong go bana ma yena ya boya ndatwaka le ha ka ba kopana muso fitile ngono ntso kopana le mahlakoge ke ba bamba yantsa ba ntse go be boya ba patela hantle bona ba hlanga ba ngo ntso tsha tsona taba tsonzo bua tsona tsi ke taba go ena o tlo e gona na go bana ndatwaka taba go e thata ona le bontate ka po banta bontate ka po bana ba jang ka taba ya boya ba ngutsa go ne ha o bona lo taba tsenza ntsa di bua ba ntsa me jo hanu ya o tata la yena ntate tsala tsa temo ka tsela ya ditlhalo tsa nne di etsa hala o tseo di e mola di shopo mola metsi mola o ba kgwebo o batho ba o ba kgwebo ba ke se tsona o be bonolo e ska ba ka ndo tsena ta ngata tsena ta o gena tsimya ha o nai e hlali si tsimi di sengwe tsa rwa na o o tsala ke di e bonolo ntate ka ha sa lusitse di e bonolo mo somo
1: o le di
2: di rempa ha ke mo se ke ba ne ke mo na o siere ka la mopiro mane sa ha ya ntsalla ka
1: se go
2: tla mo tla thethana
1: ho lo jile na le tumo ke le bula ha holo na ke le bula ha holo nda 2121956 ka pa plus 2665995 mo ma medike tsona ile mo go se o ka hlaisa maikutlo a hao ho ho tsona e tsena ke re o tsena no morenye na 2121956 ka pa plus 2665995 56 hemo mamedi tlaisa maikutlo a ha o ge ke re utlwe ditabeng tsona tsena PC dumela
3: Ndade Mbuzi.
1: Ndade
3: Mahoa.
1: Ndade Mahoa.

ke le bo mutsi mo mbiri dumela hotele ya vanile sotho e gakola lebelo la mokoka la selemo le selemo le tla tshwara ka la mashuma mabedi a metsi sipile ngampalane ditsela tse tlogang mogotlong di le ba bothabothe le leribe le tse dipakeng tsa leribe le thabatseka dikwetso ka lebaka la go kgetheha ga lehlwa. Khamphane ya metsi le dikgwerekgwere Wasco e re e latlhegelwa ke tšhelete e ngata ka lebaka la setšhaba se sebedisang metsi empa se sa lefele. Hotsa machaba mokgatlo le fatshe ba bophelo ho o re se wa sa hunter virus se a mahangwang le se ke pesa MV Honduras se fedile at Africa Borwa teng tlaleho ke hore ho na le dikgohlano dipakeng tsa Africa Borwa le Ghana mabapi le monna ya bolailweng nakong ya boipelaetso bo kgahlanong le melata Cape Town. Ho tse ding, ho tlalehwa ha kampani ya dikgokahanyo tsa marangrang ya Meta e etsa tjhelete ka dipapatso tsa bana ba hlekefetswang ka motabo Instagram. Mamela tsena le tse ding, metsotso e 15 ka mora hora ya pele.

Mamedi kimetsetsu e le shumele metse shupileng ha re faraletse hora ina ya le shumele metse medi me ene ele mane mo ke reng jwale go tla ramatela ka mane ka magotle mo re tla re ho ka hana jwale le advocate ra motsokwane mamedi ntso mametse PCFM le bisola ka ke tla di makutle nna no ke lona la meet day life impala o le jwalo pele re ka ya kae ka pakae ditabentsona tsena tsa magotla mohlomong o ka ba le maikutlo ditabentsena tse o kubetseng tsona kwano tla le ho yena yo re hlokometseng he hore motsamaiso wa dipuisano ka mane ka legotleng la setšhaba o bontshitse tshwenyego ya hae mabapi le ho setle mosebetsing go ama paramente ke tse ding tsa ditaba tseo a di tekileng kwano le gorena ba tlotla ba etsang go bona gore ditaba tseno ga di bonagale di iphetagafetsa mmamedi wa PCFM o feta mona he tlale e nngwe e rofileng yona ke yane mabapi le basotho ba tlang go kena le dibohong la maseru mme tebelelo ke gore ba tlatla ba kena le dibohong la maseru ke a gola taba e nngwe e ne ileng ya tlhelela ne e le gore pelaelo e kana ya ba pelaelo e ne e le gore mohlomong go ka nna go aba le batho ba bangwe bao e seng basotho ba bonagalang jale ba baleha boemo bane bo teng Aforika Borwa mane empa he e ne e le menyenyetsi ge tla utlwa mmamedi gore na mohlomong he bana ba immigration ba tla fumana eng ditabeng tse e leng mmamedi wa PCFM mme re tla di sala morago re tle go utlwa gore na batho bana ba ntseng ba kena na ke basotho fela gobane pela e le ke gore mohlomong jale ba bangwe ba tlang ka menyetla kapa monyetla wa gore jale e be ga ba baleha dikgaruru tsane tse Aforika Borwa mane dikgaruru tseno tse ntseng di e tsala Aforika Borwa mono e be jwale ba balehela dinageng tse gaufi le Aforika Borwa gobane jwale ba tlhokometse gore hei go gutlela dinageng tsa gabo rona ga o bobebe mo mamedi wa PCFM ke ditaba tse dintseng ke tlhokometseng e ka mohlomong go ka nna go a qetelela go e ba jwalo mamedi ka baka la maemo ano a teng mono Aforika Borwa ke tsona ditaba tsona tseno mme ke lakatla gore pele re kaya kae kapa kae ge ke re utlwe gona ebe he o ka ba le maikutlo ditabeng tsena go feta mona he tsa ditaba tse ileng tsa tlhaelela gona bekeng ena ke tseo go tsona e mong wa bapolotiki a bontshitseng gore go na le basebetsi ba tlhagang Aforika Borwa bao pelaelo e leng gore ga bana ditokomane tse ba dumelelang go ba lesotho kwana mme a ipiletsa ka maatla go karolo e nngwe ya setšhaba gore e mo tshegetse ditabeng tsona tseno tsa gore jale batho bana bao e leng maAforika Borwa fela jale ba sena ditokomane tse ba dumelelang go ba lesotho le bona ba tswe ka gare go naga potso ke gore na go bobebe ga kae re shebile gore lesotho le ikokotlela le ka ranta fela kapa yona loti e itshitlheile go ranta mme na go bobebe gore jwale naga e nyane jwale ka lesotho e ka ba sebete sa gore matswallwa a Aforika Borwa go sa tsotelele gore na ba na le ditokomane kapa ba na tsona na lesotho le ka gotlhela na lesotho le ka gotlhela kapa la ba le sebete sa gore maAforika Borwa a tswe ka gare go naga ka mo gobane jwale boemo e le bo o bontseng bo e tsala Aforika Borwa mo mamedi na taba eo e ka e tsala a bobebe ke tse ding tsa ditaba tse ileng tsa tlhaelela bekeng ena mamedi wa PCFM re di shebile mme taba ena ile ya gogela maikutlo a fapaneng gagolo mo mamedi wa PCFM gore na e be ke taba e ka bang bobebe ga kae gore e ka e tsala eo mo mamedi o se ka ba fetwa ke tse ding tsa ditaba tseo re tla ne re di tshotlhe kwano e le ditaba tsa bohlokwa gagolo tla gopola gore ditaba tsa Aforika Borwa le Lesotho ke ditaba tse thata gobane di qala gale gagolo moo nakong yane ya puso yane ya apartheid kapa ya kgethollo Lesotho le ileng lang ka letlhakore la o tshehetsa jwalo batho ba batsho ke moo jwale ka baka la maemo ao mmuso wa ka nako eo o ileng wa kwala madiboho e le gobane o tlhokometse gore Lesotho jwale le etsa le ema kgatlhanong le mmuso ono ka nako eno mme momamedi go bobebe ga kae ge shebile histori nalane e ileng ya e tsagala pejana na ke tse ding tsa ditaba tse ntseng di tlhaelela he momamedi kapa tse ileng tsa tlhaelela bekeng ena ga re fetela ka mane ka
re fetela ka mane ka ditlale hontsa sepolesa ka patsa magotla ka mo ditaba di leng ka tene ke la ga tse go fela ge tlotla reng ka advocate kwano empa he ka nnete ke a uka gore mohala wa haika jeno o gabola fela banna ba le shumele metso e robedi ba hlotse ka go fapana le gotleng la masterata mane mafiteng ka la mashubabedi goding yona ena ya phupjane ba qoswa ka go ganna ba letlasa tshutshumetso ya tai mo mamedi ke tsedi tsa ditaba tse ileng tsa tlhela he mona ke ditlale go tsa sepolesa mo mamedi mabapi le banna bana mme ba ile ba tlholwa mme go ya ka police constable Thule Pinda go tlhalefapheng la taolo ya sephetephete mafiteng o re ka la mashomabedi ya metsotsoiletseng phupjane go isa go la mashomabedi ya metsorobedi phupjane ofisi ya habo e ile ya tshwara baqosiwa ba ntse ba ganna ba ipolaisitse gera mme bana ba le ka gare go tropo yona eno ya mafiteng le mathoko a yona mo mamedi ke tsona ditaba tseno go feta mona he ga re fetela go tse ding gape e ntse e le ditlalego tsona tsena tsa magotla re tla tlhokomela gore he Tshepang Ramanaka ya dilemo di mashome a mabedi wa sekoting sa difariki ribaneng gona mafiteng o tlhaile ga go tshwane le gotleng la masterata pejana bekeng ena a qoswa ka polao ya motho mme o emetsenyewe a le ka banneng o tla tlhaga gotla ka la robedi goding yona ena ya phupu ke tsona ditaba tsona tseno mo mamedi wa PC FM ge boela gape re fetele tlalegong e nngwe gape e ntse le ditlalego tsena tse gotshwane tsa magotla tebelelo moabi bale ya dilemo di mashome a mararo a metsemene wa ga motsoka tiateaneng beria ena o tlhaile lekgotleng la masterata bothabothe ka la mashome a bedi ya metsotsheletseng phupjane ena o na qoswa ka boqhekanyetsi le ena o theotse ka seseng sa tlhabolo ya batshwaruwa mme o tla tlhaa lekgotleng gape ka la robong phupu ke tsona ditlalego tsona tseno mo mamedi tseo ke neng ke re ke o fe tsona e le ditlalego tseno tsa beke le beke tsa sepolesa kapa ditlalego tsa magotla futa mona mo mamedi ditaba tse dintse e leng tsa tlhaelela bekeng yona ena tseo ke ne ke laka ditse gore re tlotla re ditshotlha jalo le advocate ra Motsokwane ke tse mabapi le monamodi o tla gopola monamodi o ne a felelwa jalo ke nako ka labobedi bekeng ena kapa ke kontraka ya hae ya tshebetso ka labobedi bekeng ena lekgotla le ile la moatlholela mo mamedi wa PCFM ditabeng tsena tsotlhe gore a tle a tswele pele ka tshebetso mme lekgotla le ile la tshwara tonagolo Matekane Matsogo gore a seke a molele ka mosebetsing kapa go fedisa kontraka eo ya hae ya tshebetso le ha e se e feletswe ke nako jalo fela a ne a tswele pele ka go ba ofising menyenyetsi e re nakong eo a neng a tshwanela gore a theohele mosebetsing o fumane ofisi e kwetswe ke tsona ditaba tseno mamedi wa PCFM le tsona he re tla utlwa gore na e be ditaba tsena di reng ditabeng tse amanang jalo le ditaelo tse fanwang ke magotla ka nako tsotlhe na jale ke boemong bofeng bo magotla a mamelwang ke mmuso na go na le tshebedisano e ntle dipakeng tsa magotla le mmuso moo jale o tla fumana gore ka nqe nngwe mmuso o mamela ditaelo kae kae ga o di mamele potso ke gore na jale taba ena e reng re shebile ditaba tsa puso ya molao ne ke laka ditse gore tlatla ke botsa jalo advocate ra Motsokwane ditaba tsena ge ke utlwe gona o reng ka tsona empa he ke hlokomela gore mohlomo e ka nna ba o batla a tshwere ka thata gagolo ka jeno e re ga o le tsena mamedi ke tle ke potepotela ka nkena fela ge tle re o fe tse ding tsa ditaba tse ntseng di etsagala futa mo gona metsesong ya mashome a mararo ka morago ra ena ya lesome le mesommedi ke moo ge tla ba le moeti wa rona wa letsatsi ka jeno mme o seke wa fetwa o tla utlwa gore na e be moeti wa rona ka jeno ke mang.

ke le ba funky el mo ma medi dumelang ditsela tse tlohang mogotlong di le ba bothabothe le le ribe le tse dipakeng tsa le ribe le thabatse ka dikwetso ka lebaka la go kgetha ha lehlwa matlatsi wa phala ya lekgotla la taolo ya dikoduwa DMA Mahlape Kwadi o re bakganni ba le bang dibakeng tseo ba qobellwa go gutlela morao Kwadi o ipileditse o setšhaba go seng ke maeto ba sa netefatsa gore ditsela tseo di a tsamayega o boetse a re setšhaba se latele ditaelo tse fano nga ke ba boholong go sale jalo ha ho iso tla le he batho ka ba diphofolo se kabetsweng ke lehlwa Kwadi o boetse a ipiletsa ho setšhaba ho pharela le naha ho qoba maeto a malelele le ho dula ba mametse ditaba tsa bolepi molemong wa ho dula ba le leseding ka maemo a lehodimo le ditsela Mona modile modula stulo wa mehlenga wa komisi ke betseng le kgetho advocate le shule tshahlane go tholeditse muso ka go tshwarela setšhaba mo ka wana ha wa ditlaleho le boikarabelo a bua letsatsing la o qetela la mo ka ona wa matsatsi a mararo advocate tshahlane o hlalositse dipuisano tsena e le mahato o motle wa go kgotheletsa puso ya setšhaba ka setšhaba o hopotsang bakgethi ka matla a kgetho ya bona ebile o qobelela ditho tsa paramente go ikarabella ho setšhaba se bakgethileng o boetse a tholetsa phatlhalatso ya tonagolo mabapi le tshebediso ya marangrang dikopong tsa dibukana tsa go eta mo waitseng sena se tlile go fokotsa sebutlhelelano diofising le go gotlisetsa tshepo setšhabeng Ka ha o le jalo go kopile diofisiri tsa lefapha la tsa lehae go potlakisa ditshebeletso le gore go be le dikomiti tse tla bega leitlho phethagatso ya ditaba tsena. Khamphane ya metsi le dikgwerekgwere Wasco e re e latlhegelwa ke tšhelete e ngata ka lebaka la setšhaba se sebedisang metsi empa se sa lefelele. Phala ya Wasco bahlakwana le hasa e re Metsi a ya hlwekiswa le ho fepelwa setšhaba empa phepelo e seng molaong ya metsi e etsa hore Wasco e se be le tšhelete. E le mohato wa ho arabela bothata bona, Wasco e gakotse lenaneo le reretsweng ho kgotheletsa setšhaba ho tlaleha phepelo e seng molaong ya metsi ho tloga kgweding ena ho isa a Kampalane. Ho sa le jalo, o ipileditse ho setšhaba se kolotang metsi ya dikgwedi tse pedi le ho feta ho kenya dikopo tlasa lenaneo lena la tshwarelo. Wasco e boetse e re ka Moramphalane e tlilo nka dikgato tse boima bakeng sa batho ba sa lefeng metsi. Ho feta moo, phepelo e seng molaong ya metsi e se e tlalehilwe maseru metseng ya ha Motlohelwa, ha Makgalanyane, Thaba Bosiu, ha Makgwathi le Qwading. Ho tsa matšhaba. Ho tlaleho ha ho ena le dikgohlano dipakeng tsa Afrika Borwa le Ghana mabapi le monna ya bolailweng nakong ya boipelaetso bo kgahlanong le melata Cape Town. Ghana e re letswalo la yona le di le mo di 40 le thunyeditswe lefu le le Kailisha ka labobedi. Muso o se o bontshitse ho se kgotsofale ho bile ho batlile hore ho bulwe dipatlisiso. Le ha ho le jalo, sepolesa sa Afrika Borwa se re ha se so fumane tlaleho ya motho ya bolailweng Kailisha se bile se kopile ho fuwa dintlha tse feletseng. Ho sa le jalo, sepolesa se re se butse dipatlisiso mabapi le ho thungwa ha letswalwa la Ghana leo pelaelo e leng hore mofu o ne a tshoswa. Hari dipetela. Ho tlalehwa ha khamphane ya dikgokahanyo tsa marangrang ya Meta e etsa tšhelete ka dipapatso tsa bana ba hlekefetswang ka motabo ho Instagram. Dipatlisiso tsa kgaso ya ditaba ya manyesemane BBC di utullotse hore Instagram e kgothaletsa ba bangwe basebedisi ba yona ba India ho shebella dintho tse sa dumellwang marangrang ho kenyeletswa dipapatso le dikgatiso tsa bana ba hlekefetswang ka motabo.
ho sale jalo BBC boetse ya fumana hore hona le dipapatso tse lebisang dikgokahanyong tse rekisang dikgatiso tseo tsa bana le batho ba baholo ba hlekefetswang ka matabo. Ha ya rabela Meta e re dipapatso tsena ha di hlahe Instagram ka maikemisetso. E boetse ya re e se e tlositse dipapatso le dikgatiso tse tlalehilweng ke BBC. E mong wa basebeletsi ba mehleng ba Meta o re ho entswe hore dipapatso tse ding di tlhahise. A re basebeletsi ba kena dipakeng ha fela ho ena le tse tlalehilweng. Mookamedi wa Meta India o hanne ho fana ka lehlakore la hae. Momamedi ditaba di fella mona, mamela dihlooho tsa ditaba tsa Sesotho ka hora ya boraro.

batsamaye ba hamba khaya ka like tse bona betaba yo mamedi ile ba taba ye leng hore etsa pele jwang na be mohlomo ka ka ya tele ka pota e saka ya tlea na mohlomo ngwana o shebile hore na be e bile mechane pa itseng yo e leng ya tsala ke ya tsoke ma Afrika Borwa me taba engwa pa ileng ya tlala mona health care e mongwa ba tla pela pe ngwana la bua la ga bona bile ke ba se mangutlo se ala bua re e mongwa ba tla pela ba politiki la pe ngwana la bua la naga ka le gona ga ipitetsa ba le ga shela bona ba se nang tikelo ke ba feng la pe ngwana he ga na mo le bona ga ga le nna he tsa ma hamba ke go bona na tsa ba mo go e bua ala ke bona be ke to pela ka ena na ebe mo tlo mong ke tla pela mo mo ntse re le gona ba tsamae kapo ke tla ipapanya go mo tlo mong gona mmuso wa gona o tla re o tla re lataneng ho tla etsa labang ha ke tse mamedi mary shebile fela ke tla fela ka sebakana behelo wena o re mamedi wa peace fm 24/7/365 on the show that rocks your weekdays all the time re tlo bona gona behem go bana motho wa tebe mogo motho wa fumana check us mona re bona gona be tsamatsama ga mogo tsa motho wa ke tlo dumela mamedi ke go bona le hele check ga tle bona tsela taba ya go tsheba ba gona be dibeke tsena tse tlang tla nne tsama ga mogo motho wa na be o tla no tsekwe o re ba snang tokelo na nya Afrika Borwa ba tsama le go na be ke nne dintho ga ma lona matswantle a le tla na nya Afrika Borwa mo le tsa bogata na mamedi le tla tsholo lona gona na be ke nne tlo a le tla na nya Afrika Borwa le ke tsa bogata na ka motho mong le tsa bang re tlo bona khalemela le tlo go khalemela lona Okay. Okay. 23 after 5. Come on again, Zizi. Baba, Melusi.

sokata da iso ang pizza la morena ang kuka ang bonza tira ki alebuha ang pizza la morena ang kuka.

wa ka ke khale ke fu puta ke hloka tata iso ang pitla la morena ang kuka ang pontatira ke ya le buha.

0: PCFM Sports.
1: And here's the official welcome. It's Africa's first World Cup. Oh,
2: are you kidding me?
1: Goal goes into the back of the net. It's set down the 12th place with under 15 remaining. And Clement Villiers.
3: You must, and you like it with the fire.
4: Tabana!
5: Ha ke lotsa nna mabre tshe fumre kala ka tsane tsa midway premiership.
6: Motho a tle. Ska ba la hlamala ha o qeta utlo.
5: Motho a tle.
6: Ke ne ke go kopa ska la hlamala wa ha o qeta.
5: All right motho a tle, ke be ka olash.
6: All right.
5: Ha ke lotsa nna mabre tshe fema. Ke go bontsha hore bona le se ba padi mona ke go keeper go tswa ka mona ka shopping a Sasi Kukuni United. Mabre tshe fema so pa Sasi Kukuni United. Be leng hore he e go tshwa ke Cedric Ekaze e le nyana nana le ka bana ka Sporting sa Kaizer Chiefs a partner le jalo le Khalil Ben Youssef dali ona le goalkeeper ka mono pelo squad sa bafana sa final ona ba mana e kona pu mono mjitena ka nnete ha go fanelwa ka nnete he ke mong wa bafana bo bona la ka nnete hore ba bona ke mong wa bafana ba ile ngore ba bona ke ka mo go di tabela ka teng le batho ba ka nna batho se bile ba gae ka nna ba ke ena ba taya papadi ja mo kwala fatshe e be go sala motho a bitswang Sipho Tshaila ka mo go di tabela ka teng fa ne o tshwe ke Ronaldo Elena ya Ronaldo Elena fa ne o ja o polo go dire a tswe khale mona ha na fumana di kharata tsa fa tshimo na fumana mangwalongolo ka nnete he mara ke tshepa ma Ronaldo Elena yo se badibadi mfanelwa se badibadi mfanelwa ka mo go di tabela ka teng yo le tsai petanya ke tsa hore o se ile sepa sa Sekhukhune ha ba renew contract ya hae until le tsatsi la go ketela le fitla ya ba ka nnete wa itsamela go bona ba ntseng ba regretta ba batla go ba etse gore ditho di bona tenyana yo le moshimane o tsamaile he o arohane le sepa sa Sekhukhune e le goalkeeper Ronaldo Elena ka mo ka tsopienseno sa Sekhukhune United bile ke tabana hore na ba ka mo sobae botaba kae tabana hore na ba ka mo sobae botaba kae o bane o le yana amangwa le se tlhopha sa Orlando Pirates no yana amangwa le se tlhopha sa Orlando Pirates ba re tsere ga tsoba o second choice ya bona ha ba pala amnati mfanelo ka nete ka mo khudi tabana ka team Bratoli icona nete sale ha mo ati ka mo khudi tabana ka team jere ke tabona he hore na ba tla ke tele tsa bangile Ronaldo Lena ka patela tsa di tsa ma ka tlo mo tshofi mo re fitse family teng a ngar Ronaldo Lena e le quality goalkeeper tena yo lo mo etsa backup ya chaini ai a eno mo etsa toka le yena o bane o tla fumana hore nete sale o tla rasta tla fumana hore nete sale o tla rasta mo jiga ka nete a ke tele tsi le motho fela ka lebakala lack of game time ya ka lebakala lack of game time ke re ke tabona orna ka nete he bo ka mo soba hai motho a ba nna ding rata motho mong ha ka ya sepeng se seng ma ta fumana game time e ke le beke fumana game time e ke le beke ka mo fitse le ga ding mo go mpa ta bona hona ta ba tsa ma ya ka tla mo tsho feng ta bona hona ta ba tsa ma ya ka tla mo tsho feng re di bone ba nne re di bone na ta ba tsa ma ka tla mo tsho feng re ke bona tsa tsama ka tla mo tsho feng ha se ba hema ke tshe fema o tse di tsene di le ga re ga bontsha ba ba re go tsela ka jeno o tla ntshwa di nomeni bakeng sa PSL awards tsa tshidimi ne ka tango fela mme re tla ka tsaba fela he bakeng sa PSL of the season re na di ba pa di tsena tso twink a police hona le mofukeng hona le tswa pa di tsana sa Mamelodi Sundowns eleng Teboho Mokwena mana o tsoka mpotana e tabunya ke mang re thatanya ya ka le thatanya ke o tsoka kana ene tsa ke mang ke tare ke ke fela he o mo kwene mo fa e football of the season e football ba tikile e ka kuri ke pe mo fela e tle e o contest wa ka buima mona mo kwena a police le go futeng ke ba pele hore he atalwana mono and for the pitch fame. Har feta ka ka ka ko he he he. Bedwe Premiership player of the season. Player of the season. Well, har chaba mono he. Who player of the season. Of mana ore. Ona le motho twinki Apolita. Ona le mofukeng. Ona le Apolita. Ona le mofukeng. Ona le kamogelo sebelebele. taba dika tama ka tla mo shopping e mabre picha pe mo ka mo go di taba dika teng rale ha o sheba sheba a le bona tsa a ra tiri ke fetena le tiri ha le re ke fetena mabre picha pe mo ke bua ka di category tseno fela ke re ga ka bona ha go rena e bo e mbono na di ka se bitsa ka tla ya mo shopping ka bona ha go rena e bo e mbono di ka se bitsa ka tla mo shopping e mabre picha pe Tapi kalau tak baru fit eh, so apa dia ni sa Kaiser Chiefs Charge Rick Emorita, Charge Rick Emorita. Kena kau buat gaya nama file ni lah. Kan itu hotel tu agak sepi, sa Kaiser Chiefs. Ayah kau mereka sepi ngah, sa dia mencici. Itu alun nanti sale. Hau nak tiga jingko, orang kau kian nak Khalil Ben Yusuf. Kau mahu kita berdua tin. Harus kita beri sebab apa pasal? Mami dari Sandals, mudah di.
6: Cegas.
5: Re ga bua go tita shalulile o tlile ka bana ka something sa mamelo di sandals ne ka nete ra a ebe ya kaya nna kare a ke ja chifti ka po ka so pensa no pirate a chikile motho a ke bona botlhata ka go motho yena at 32 o na le ntwa ntsa ka fana ka yona ke tla we o tsala mo go lwa ka lopalo ke tla re o tsala mo go ka lopalo jali Jadi tangke tawre, tiga shalulir. Sandal se, mo esedite ni he, badi melane. Ha ko ahore. Ayran ke sandal si, mana haona chili. Yo o enjoy na kaharu debut premiership. Ahoba aho chili chili na demona. Aho tamaya. Oju nte bala optioni. Yo baka exercise sang kontrake nyaha. Kono zona le. Optioneo ba ka exercise sang contract nya ha e ka mogodi taba di gateng mabre teacher family tswali a le tebe re tla bona o na o
6: ka ke le gele lo go competition league ha motho a ti ha ba le ntso mo tshaba pelwa mo leleka
5: a go dadi thata ka nnete go motho a e thata go motho a tsamae ka policing a tsamae o monokolle gore ha o sa mohloka ebe ha o activate le taba ya selo se le contract nya ha o ga ha o sa mohloka jela ha o ka tja o ga ha o sa mohloka jela ebe ha tsama ya o ga monna ha o tsama ha o joini team engwe ya la hai
6: hanga joina fela ba taisa motho a tile
5: o da tie
6: hanga joina fela ba taisa
5: a ke tsena a ga fela ba taisa ba because if jela mo lokollo tse motho a tie jela mo lokollo tse bona pele go utlwa ile ntho e thata nnete e sale go tlwa ile ntho e thata nnete e sale jela ha ile wa hopola le urgena mo kwena ana tlo ka so pensa yona sundowns le yona ne ntse ba mo etseditse plotent ba tla etswana ka nnete plotent ba tla etswana ho ilanta a u coach any team locally ona ba tshwa ge ona le taba tedi ngwe tse ke tsigwang gore ke di bua ka mo go di taba le ka team thwa tete le ha ke tsebe gore na mo somong taba ke ya tama ka tsa mo shopping ha ke tsebe gore na a o le tsena taba ke ya tama jang di thata bana tedintsetswang ka nne dai e di thata tedintsetswang ka mo go di taba le ka team ba re feature pen jwa le ka bona bona taba ke ya tama jang Fernando da Cruz ka bana ka so pinga sa Kaizer Chiefs o ka di mo sebetsi he ka di mo sebetsi witse ha e se se nyene tang re tlo bona Kaizer Chiefs e papaneng re tlo bona Kaizer Chiefs e folang ka attitude and fighting ka mentality on the fighting ka bolo e sagile nge convincing ka bo khuri tsabela dikati dire ke tabona ha ya gore na tla se letsa ka tsela mo tshopeng ka nnete ore e sa le a latela Kaizer Chiefs ya sala morao le motete di ka ofela ka mo ga o ga tsama e hola ha na tlile le ha na tlile le nabi le Khalil a ra sa le ke sala morao ke a itseba ke bone tshimena a re ke institution e kgolo ke engwa di tshimete kgolo continent ya Africa ka hona ke tlo se bile tsoge ke khutitse ye khutitse mono mo ile ngore di taba di bona teng ha re fetse mo re fitse fa mo papadi tsane so 20 ya ndandlovu ya ndandlovu ke ke tlo ngola ba tlile for medical o patsitse ka sepesa o lo pirate patsitse ka ba ka sepesa o lo pirate ba ba hlaitswa a ya hola lo pirate le go lena ro tsene e bontsa di papadi tsile ya bontsa tsi ya ndandlovu a ile se tlopinsa o lo pirate a ile se tlopinsa o lo pirate jali a tsamo tso sundowns ya haige ka tsena dei pitanga tsa hore mo bjona o tshinke siyanda ndu go tshe ka nete ha du bela na le pirates ka kontraka e pirates mo fanyo ha iko kontraka ene ka re motlamo nyana ka mo go di tabela dikateng fana o rai khona kontraka ena ka mo go ke bona nka teng e motlamo nyana ha ke bona hantle yelo wa ya hana go lotse ke ona taba e famma mme di tsanna o tsimunya tla hore he e pounce e bona rona mo fumana ka tla mo tswa fengwe bane e le le mo nye wa di target e tsa bona ke mo wa di target e tsa bona so pense lo sa mambi tsanda o dire ka bona he hore na taba tsa magwa Allen Freeza ai ga nete e le ga ba le ga tshoga rona ge a ba soka ba bua ka extension ya kontraka ka so pense no sa magesi so ga nete he se re le ke tlo matsonga hai Allen Freeza ba mo lokollotse he ba mo lokollotse ke ga tshoga mo ke man media e ka ke ene le ngore ba batla hore ba mo itse ka mono so nnete sale ba mo ba mo lokollotse ka nete re e monna eso madala tsamaya ka nete he o bone hore na o sebetsa Jack o bone hore na o sebetsa ke batla mo tsofeng ka nete ga o lokolla he mona mo go bona na tsa tsa tsamaya ke bone ka pele re na motho a teko o bone wa ga beti mo re bontsho go ke tsha smailula ka nete o la tsamaya against kapo a tsamaya bo Hugo ba ntse ba bua taba deding gore ka nnete ke ka pele eng a ke tsa gopola batho bone gore sopa sane sa Toronto se molokollotse le sona ka nnete
6: ke mathata
5: ba molokollotse jalo motho a te ba raya kgona bona molo gutlwa jale he o tsa ka nna ba he mmubua hae back to debut premiership ae ka nnete ka nna ba o santse o nkga moemo ona ka nnete ore Cheshas Mailula o tla gotlela ka mono ka sepheng seno kapa o tla gotlela Aforika Borwa go bebe premiership ke be kare ka gare go tlhopha sa Mamelodi Sundowns re tla bona ka mokgwa di taba le dika teng re tla bona ge gore na bra Cheshas Mailula taba tsa di ka
6: tsamayaaosheba setlhopha seo Mailula na le o sona le seo mo fikeng a ileng o sona di na di fapana ha holo ka pompa ile o che motho mo maila o bile tlopa
5: so maila ile mo sona na ma motho a te
6: le se o phoka ile mo sona
5: ma mo fike
6: yeah
5: di fapana motho a te di fapane ka nne di fapana jero wale maila ula ona ntsa tsama u tlile ya ka mane ka America jalo ona le ka sopeng sa Toronto lwale mo fike nyana o mane Europe o mane so le go mo fokeng o mo fapaneng jole ka ntse a tshware ona bele batlo tlala o bapala tse preliminary tsane tsa Europe mo fokeng a leng teng ke bane mo sefa sa e ka neng ha se bapetse hantle o tsena tse preliminary wa fumana se bapala se kene di groupung tsa Champions League yana UEFA motho a dielo ge ena o Europe o mane o batla le boimo mo ka reng bo bona tenya
6: taba se monate
5: ha mana te fela motho a die ha mana te fela motho a die jole ke ta bona ge gore na taba tsa mazwa e re re o tsane tsa FIFA World Cup di ngata tsentse di etsa ka bo Manchester United ke se bile Chelsea Arsenal Barcelona Real Madrid empa ka tarinka tsa tsina manta ka tarinka tsa tsina manta ha ka mo khodi tsa ka teng re ke se tsena fela ka pele ka tawa ma ba ne go bona jwalo hey e o tlhu Algeria ke se talent ka tshone ha tshedi ya o tswa tsena tsa South Africa tsa ya o tswa tsena tsa Africa ka nnete di inte di tsela ka magetse fela di tsela ka magetse fela o tsa bona Spain elanga o Austria ka 3-0 ya ba Portugal enka Croatia ka 2-1 ne bile e gorile pele Croatia ka go ditaba le tsa ba leng ka teng ya ba le penalty a enka Cristiano Ronaldo the best ke bone ga ona ina hana na pele of tama ba se dite ya ela ta enka e meta a e dia fatse a e tsenya ele le tlo e ya ba tate
6: a se se di kwa di penalty tsa a nna ke so le motho ka penalty tsenga ta kana kana aba ba mo li ba pa tsenga ta bomba pheke bana ba kwa ga le baleng le ba bangana go ha re se re tloelle Messi re tshebele fela gore bomba pheke bana ba kwa ga le baleng ditaga tsenga ta motho a te he's the only star se ke tsiba se kho ga motho a mogologeng go ha holo feta taga tsenga ta
5: a o tshojena o kobile ke bona ba di tlhaitse gore o raile a tsa opola ke 200 and mang o kobile 100 and mang o fostete 36 ka ofela ka pake 39 ona le bonne ba le beile motho a tie jole nna ne ke se ya we ha na go ra go bue no ba ya penalty go itswe ke go bue ha ya e kgang ya pele papadi tsa mopala fatshe di knockout staging ga e bana ona le lo re sala ntse a go gala fela di group stage
6: yeah
5: so e jalo mo re pitse fema me he re tsa bona horna tabaditama ka tla mo tshofeng mabre pitse pe mo tsa bona he horna tabaditama ka tla mo tshofeng e le thata mfana no tshwenke ramotse ka mono e go gile bidingo ye ntle ya so bana a enka a le pakeng tsa bana ba babedi Croatia e kogile goli ya hano ya kora ha pe ke tlomane ba tsone ntse ba lla ba re ya hano empa he na ke tsheba ke bone ka nnete e le offside go le go re ba gile ntse ngata ba re fitse pe go mpa he re ta bona na ta ba tsama go angela hore tsero tse tloteng maobane le tsona di yamane last 16 ya ba go atile tsere go kota final tsere go semi final re re final ho bua ke dilo di nne di ya tetela jalo a re sheba he ta tsile ka tseno ta tsile ka tseno Australia e tlang ka go le na ha ya e gepeta ke bona hore ntse ba bua ka mfana no e gepeta e le nga bua ka yena he na go nya o feta mfana na bitswang Hamza Abdul Karima ntse ba pala a sa bi ntshing ai o mona tega netu mona ti ka mo khudi tsaba le ka teng yo no fta mona he e be go papana Argentina le Cabo Verde go rena ya le sobe le tshimme di khika Argentina le Cabo Verde re le bona go Cabo Verde mane president ya naha o ite ba to honora Lionel Messi ka sikipa sa high sa number 10 ya re ba monka ile the greatest footballer kannete evident empa pa dinya bolo ya maoto goalkeeper Vozino le ra uito tla le ka o mochiba le hoja a sa chibela Lionel Messi le na o ro monka ele monwa ka po ile tsaba parisa pele sa popota kannete pa dinya ya bolo ya maoto ke le ka bona hore na papadio e tla tsama ka tla mo tshofeng ba re tshe pema ba pala ho ringa ya le shumela ntse medi hantle he mane ka fitla ofta bona he ka 330 ke tabana Colombia e ba pala yo le na ha ya Ghana e bana te Colombia mme ke tabana he hore na tsona di sebetsa ka tla mo tshofeng ba re tshe pema match se le fie fie la ha o so u last 16 ke re gra 16 ke last 8 e se le quarter final ke last 4 e se le semi final e be se ba final e ba tsepedi e be ke phetho re a bona hore na papadi tsa mafarfatse di ha kwe ke tsepeng wa bana wa tsa etse ntho yeo gegeng Martinez e ka re jwale o batla a le monate a sa fedile tswalo o khonne o ga ntse Cristiano Ronaldo a bua ke tello ya papadi mane o no bona go bona moro mangwele yana sa khatse ka nnete mme Ronaldo ha ntshwa dimela go ba buile le yena ha re a bona ka nnete a la tla di tendramo a etsang a etsang o itse tse hantle bana le ha Ramos ya ketsa o kora o la ya a o mo haka wa bona hore o a tsela hore mfane no ha go rile tsena re winne go wina ke di team ga pele ha se taba hore e tshwanela ba all about me ka mo khodi tsela le ka teng ke yona ntho re la e foka di papadi nye jwa mabra pitch fm e bala ba se robe ke bana ke re fella gona mona re go bona tsa tsila mantha se re jwa he hore la 16 ye me ka tla mo fetse ofeng ba fela bo a be ke bana ke mabra pitch fm re tsile hle 605
6: wa jella ga
5: ha ke motho a di hey hey o tlo ba di nyana o sane bo seng ke JTC ga maraboro ke Spanish sane se ke teng di maoba la boraro ka fetsa tsa tsinga ka jeno o tsana a petse a fetsa le batho ba baholo ho ye nngwe ya di banka ka ha go ho tsala la ka mona motho a di tla be ke na bona he re bua ka tsona di taba tse jere ya mantsa tlhabollo motho a di bua le bona ha ke tswa mono go renya boraro o isa go renya ba hlalo le go mosebetsi o mangata haholo motho a di
6: tsaka mahala
5: so tsa tla ke le radio
6: o so tla tabo le teng mona ntso o tla tso phutsalatsa mo
5: e ho jwa le motho a di so tla tla ke le radio
6: ntso phutsalatsa mo
5: ntse ke phutsalatsa motho a di ke rama kudu
6: tsaka ya le putate se kwa la mahala wa ukwa
0: PCFM Sport.
7: Here's the official welcome. It's Africa's first welcome. Messi. Oh, are you kidding me? Goal goes into the back of the net. It's center of the draw first blood with under 15 remaining. And come on, Villiers.
3: We must. Are you like it for the fire?
8: Tabonna! Michele, number one right back. Yama Paganini, Fred Mbulu, Mchete, Bambino, Babarajari.
0: Di Papadi Hu PCFM.
6: Alright, mabala PCFM ga le bo mic check a bola khutla pape Sonta o tshula re o tla fitla gape ape re dilong kwana re tla go bona be o tla ba tshogedi feng Sonta di papadi.
9: Enjoy deals worth celebrating with our birthday sale. Enjoy deals worth celebrating with our birthday sale. Buy the two-piece Denver Corner Lounge Suite, now only 799, and save 2,000. Or you could save 1,200 when you buy the Hisense 223-liter metallic bottom freezer for only 499. Celebrate massive savings. Hurry in-store now while stocks last. Offers valid until 12 July 2026. T's and C's apply.

0: kaun kaun tamu ba ke ne ke la sa utla ke ai ka ga go tlo na go na la ntsho mana la di khukanyo go ebe bo ke mona go na tsa malwa e ke khala se go na fela ba fetse go tla mo tlomo ya le NBS tsa malwa ga sa go na la pengkwano tsa malwa fela nna tse ke tshwere e menta tiga e ga re ga ba le o bona mo tshino no bala di rem simon bohulu ba bona ka ofela ntse re number one ka ofela re number one o tswa number one la fitlhile maobane a fitlhana le gora tse 24 hour a hasa ga o tlwa mo bela number one radio station ae shebile ke ka tseba fela gona le motlhomong ke bafeng ba tsamayang kae bafeng ba tsamayang kae ba supreme ba tsamayang kae jola fela 24/7/365 was the show that rock show weekdays. Mola Peace FM. Ke la ka tsona go mela mola tsa pa 62009956. A tla utlwa ba hem. Ente tsa ma jwang hera. Ma pala ga ba kwa ba tsa ma medi. A tla ga bona go tla tlo ba tshe. Ha ile wena o ka tla ga ntse a ke ma thata ma medi. A tla tlo ba tla fetse. O tla ba tla go lefela. Fela ntse ntse ke tshoke ga ngata ho batla tsela tsa ke mana mo hem. Po tsa ngana di a tsala tsa mo lo. E ga go patle ma medi. Ska go bala o be se ita. Ska go bala o be se paola ma medi. Sa di botloko ho le tsela tsa ba fetu ka go ba ka nnete tsa ba ke phetho ke tlo ho sa motho mo na tswa DJ Butsa re a ke batle a re a re modima ntse se ke se a ke se a yo atlo fa ke sa bolo ke a tswa a re a tsaya ke mafa ke tu se pele ke bolo ga tsa budimo mwana manye yo ke a tsaba a ga se ke go bala fela be ke phetho ke tu
1: PCFM le le ngwetse tsang gone go di huma seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 part of 2026 Maratona High School di tlhopha tsotlhe di a mema tloho o tlo natefelwa ke letsatsi le tletse mmino le metjeko dibini tsa letsatsi ke tlhophetse kgang le kubu monokwane re sa sie morao moedi wa rona wa letsatsi Disaba motshepu ha MC e tla ba badela hala la basadi re apara live ke gabise pitiki ka mebala ya rona ditekete di a fumane ha PCFM le shai shai ka 60 maluti e tla ba 80 maluti monyako legend code 1 pesa ke 49622 ha eco cash e le 28146 bonne pitiki o se ke wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tsietso ya Mojusa Transport and Toss Hi, he have a satie!
2: Drive Time Radio with DJ Boots. Drive Time Radio with DJ Boots.

Sama jalo le Pepper Keys emakhaya 24/7/365 on the show the Rocks every day. Spelo mona ona Messi. Ash. Motangu tsa motlo kana go tsotlhe mabelo. Bona ke bua ka DJ Somebody ke utlwa botlhoko. Hangata langata langata langata fumane ho bana taba ena ile ya ngutsa botlhoko. Ke a hopola hantle ke bua le motswalo wa hae mongwe la pengkwano DJ Mkonka o bana ke bua ka yena DJ Somebody. Se ba mo nwele ba fana bana ba Gauteng mana. Sa bona hantle gona ho no tsela ba. Ai moya ka pula ya khotso. Pine bitswa mfela a yepe yepe na sa le the cheese boy le nyoga. Ba ora PCF ma re fika metse ma shoma ka go ka ya bo selela ka tsho ba gona be hem se salang di feng di taba e be ka maga mono ka botsa lauti ya ka thato wes group in the mix ke ne ke tsapela ma medikela ka tsa utlo gona be be ke ene o tsamela ka mphomputo ofe be ke ene o tsamela jwang ho di ma 10 we fa boka na ebe o ka ge ke di ntlhagolo tsa tsa be ke e bile di feng na ebe ke ntwe le ya o thabisa ya o kwatisa ke feng jalo jalo fela hey se ke bala motswa le mongwa ka mamedi ke a mona mona o hohle mona wa bona ha o le motho a hlompang batho o itlhompha o hlompha brand mamedi hangatalangata ka nnete ya ikon o tlhile gotlhe mona batho ba tla o bitsa batho ba tlala ka tsa go setsa le wena ga o sa sebetse le batho hantle mamedi wa Peace FM ga ona brand e tla batla go setsa le wena ga o ka ba hata ga o sa sebetse le batho hantle ga ona brand e tla batla go setsa le wena o bona go ya pele bantse ke boela motswa le mowa ka bona mamedi a le re boelena ke mona o nyametse electric ya bona hey motho wa nyametse ke endorsement tsa tsenga tsa tsena mamedi endorsement tsa tsenga tsa tsena mamedi le bese le le lenga tsa le la nyametse mamedi a ye go na ka batho ba bese mamedi a re a ga tsa ga tsa go na ka batho ba bese mamedi mo go tla mona le mana le bese nyana tso ke nyana a ke go ba hey bo si bona hem ke tlo go metsa o tsaka tapelo le utwana yes ke bitse speed yes le utwana esa mo kitwa tekolwelo ka mane ka victory hall mamedi a re tla motsetsa ka mona re motsetsa re motsala mogao ke bona re motsetsa ka mogong tlo re mo thusa ba na ke dimela le ka mo South Peace FM kwa no tatla tla o tsia ka mane ke mo tsa ke mo nalo ke la nne nko tle so MC ya mona ha re le event tsa Peace FM ka lo tona tatla ka nne mamedi ba tsa ona tle mona ke mo thusa ka lo mona go gabe le utu le ola la maiketsetso le ka mara ka go tseileng a ya mo a mme o la ba hantle ka nnete ya mo gana go tlela tla gona thapelo ba a le bosimo bona ga di je ha ke tle fela ke fela ka pang ka ndi ke tole tseisa ka tole tseisa le metswalle ya ka ke khona go le nne ke le lutu le sha ha fala ka tla ke picture hall ke na simbo na mabedi bona ga mosetsa ba ntapa le lutu ana shoma le metse mena fela ka pala tsoga me ya botsela bona ke the drive through le Mr. Chocho BWTZ ka tlo tloga ka pala le sotu e re shebile mabedi wa bata bata tsena fela ya ho le tsena se tsa shebile hore ha slam bu ho le tsena ga bona mamedi ga a mona se kana sa mo buka bona hore eh ha o fanya le se kana sa mo sense se ya o feliz se ya mo skills pumelela

Ke a leboha malopo. Mabomisa ho mabedi dumela. Lefu la tlhako le molomo le fedile kwano Lesotho, mme sena se bolela hore boya bo romelwang ka ntle bo bolokehile bakeng sa mebaraka ya matjhaba. Le bua mmokeng wa naha wa boikarabelo Letona la Temo Sedibe Motjhabarwane, le netefaditse ha ditshwaetso tse supileng tse ileng tsa tlalehwa di ile tsa laolwa ka katleho, mme Lefapha la Naha la Tlhahiso ya Boya ha jwale le maemong a matjhaba a bophelo bo nepahetseng ba diphoofolo. A re ho itukisetsa nako e tlang ya temo ya lehlabula, disebediswa tsohle tsa temo di tla bolokwa setsing sa taolo ya dijo ho qala kgweding e tlang. Mohato ona o reretswe ho netefatsa hore disebediswa tsa temo tse theko e tlase di fihla ho dihwai ditrekeng tsohle ka nako. A re ba boetse ba sebetsa mmoho le ba amehang ho thibela hore masimo a fetole dibaka tsa bodulo. Letona la Kgwebo Motlatsi Maqalepo lona le bontshitse ha mmuso mmoho le koporasi ya naha ya kgodiso ya dikgwebo LNDC o ntse o aha difeme tse ntjha ho hlahisa mesebetsi eo e leng leqeme ha jwale. Ka lehlakoreng le leng, tshehetso e tlalehwa e hlaha lefapheng le ikemetseng la kgwebo, moo hara tse ding mokgatlo wa naha wa mabaka o thusang dihwai ka ditjhelete ho reka metjhini ya temo. Batswadi le baithuti ba batlang ho kena dikolo tsa thuto e phahameng ba bonahala ba tshwenyehile nakong ena eo letsatsi la ho qetela la ho etsa dikopo Lefapheng la Naha la Ditlhapiso NMDS le ntseng le atamela. Bakopi ba mmalwa ba tlaleha hore marangrang a NMDS a hana ho amohela dikopo tsa bona. E mong wa batswadi o bontshitse a tshwenyehile ha nako ena e ntse atamela hore ngwana wa hae o tlo fetwa ke monyetla wa ho ingodisa. A re la ho le jwalo, NMDS e ba kopile ho ba le mamello ka ha ho na le palo e hodimo ya dikopo e leng se ka nnang sa sitisa ho sebetswa hwa dikopo. Ofisi ya dikamano tsa setjhaba NMDS Ntebohile Mosehle o kopile batswadi le baithuti hore ba kgobe matshwafo. O re hangata ha marangrang a sa amohele kopo a fana ka lebaka e le hore mokopi a tsebe ho lokisa phoso. A re mathata a mangata a bakwa ke hore bakopi ba hloleha ho latela ditaelo tse behilweng leqepheng la Facebook la NMDS. Mosehle o boetse a re le ha o so phatlalatswe ka molao, ho na le monyetla wa hore nako ya ho ingodisa e eketswe. Lekala la tikoloho le meru le kwetlisitse marena le makhanselara a kgweleng ya Mohalesuku ka tsamaiso ya makgulo, tshireletso ya mekgwabo le tikoloho e le ho thibela kgoleho ya mobu sebakeng seo. Ofisiri ya taolo ya makgulo lekaleng lena, Monghadi Thabang Kotsoro, o hlalositse hore thupelo ena e reretswe ho rarolla bothata ba puisano e fokolang le taolo e mpe ya dihlodilweng. Baetapele ba ithutile ka ho thewa hwa mekgatlo ya makgulo, tlhahiso ya furu mmoho le ho thibela kgoleho ya mobu. Le ha o le jalo, mokhanselara wa Lenya Mofumahadi Mampetse Nthulenyane o hlokomedisitse hore letsatsi le le leng ha le a lekana ho rarolla mathata a teng a tikoloho. O re e sa le ba qetela thupelo ka mora dikgetho tsa puso ya dibaka tsa 2023 e leng se bakileng dikgohlano dipakeng tsa marena le makhanselara hodima taolo ya makgulo le dikomiti tsa phodiso. O re hangata marena a nka diqeto a le mang moo hara tse ding a tshwarang diphoofolo ntle le ho fana ka dirasiti tse nepahetseng tsa lekgotla, le hoja a dumetse hore lekgotla le lona le na le nako jwale le hloka dirasiti tseo. Morena Lekgowana Moeti yena o ananetse mohato ona o a reng o tlile ka nako e nepahetseng ka ha Lesotho le tobane le bohwatata. A kgothaletsa bohle ho tshwarana ka matsoho ho sireletsa tikoloho le ho tsosolosa dibaka tse aparetsweng ke kgoleho ya mobu. Ho tsa matjhaba, mokgatlo wa lefatshe wa bophelo WHO o re sewa sa Hunter virus se amahangwang le sekepe sa MV Honduras se fedile. Mookamedi wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus o netefaditse hore motho wa ho qetela ya ileng a tshwaetswa o ile a itsheka thajane mme o fodile, o bile o kgutletse hae. Ha o e sobe le ditshwaetso tse ntjha ho tloha ka la 25 Motsheanong. Lefu lena le kenyeletsang mofuta wa kokwanahloko ya Andes le ile la tshwara batho ba 13 la bolaya ba bararo. Sekepe seo se ne se sa tloha Argentina ka la pele Mmesa. Ba boholong ba ile ba fumana batho ba tshwaeditsweng ba 650 dinaheng tse 33. WHO e re lefu lena le ntse le le kotsi setjhabeng se phelang Amerika Borwa le dibakeng tse ding tseo lefu lena le dulang le le teng ho tsona. WHO iphethetse ka hore e tla tswa e ntse e beile maemo ao leihlo.
Hare phetela palo ya batho ba tshwereng ke lefula Ebola Democratic Republic of Congo e se e nyolohetse go sekete makgolo a mane le mashome a tsheletseng go kenyeletswa le mafu a makgolo a mane mashome a mane a metso e supileng a nakong ena eo go qadilweng diteko tsa bongaka go tlhatlhoba ditlhare tse ka phekola mofuta wa Ebola wa Bondibukio. Go latela dipalo tsa moraorao tse phatlhaladitsweng ke mmuso wa DRC ke diperesente tse ka ba mashome a gago a motsomowe tsa batho ba bolawang ke lefu lena. Bakudi ba makgolo a mahlano le mashome a robong a metso e mehlano ba tlale go ba itshekile thajana ha ba makgolo a mabedi le lesome le metso e meraro bona ba tlhapohetswe. Mookamedi wa setse sa Afrika sa taolo le phekolo ya mafu John Kasia o tlhokomedisitse gore go tlhoma gwa lefu lena go ntse go le kotsi gagolo ka ga go tlalegilwe keketsego e kgolo ya palo ya batho ba tshwaetswang le bašwang papisong le go tlhoma gwa Ebola nakong e e fetileng gona DRC. Letona la bophelo la DRC Samuel Roger Kamba le kopile gore go akofiswa diteko tsa bongaka mmogo le tlhagiso ya ente ya mofuta wa Ebola wa Bondibukio o ga jwale o senang kalafo. Mokgatlo wa lefatshe wa bophelo WHO o boletse maobane gore diteko tsa bongaka di se di qadile go ngodisa bakudi gona DRC go tlhatlhoba ditlhare tse ka phekola mofuta ona wa Ebola wa Bondibukio. Ditaba di felela mone ga mabelantse latelang go sane go senye ditlho tsa ditaba ga gora e le ya 11.

ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega moga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba bašwa naka bophara bega moga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse